0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Eko juma iroyin ni kutu aire lati le se radio Adaba FM 88.9 akure ilu laramokin la wa ta tin gbohun satagun fo lajin oyi tayo ni royin yin sajuna egbo awon koko to wa ni royin na. Ijoba apapo le yi sagbekale awon ilana pataki fun idasile olopa ipinle. Oludari agba ajo jamb tutun safihan eto atunse eleyi to daleri opo marun orilede Oman tesiwaju pelu ijiroro Strait of Hormuz ni bi are Donald Trump titi se kilo lori sisi amulo ounja ogun.
2: Rupale Adaba 88.9 FM lango.
1: Iroyin na re lekun rere igbimo re eleyi ton sise lori ofin ko eso alaabo lorilede yi so pe won se ni won yo fi akojopo atun se ofin to ni se pelu idasile olopa ipinle ti won si gbe kawaju are Bola Tinubu to ba ti de ojo keta osu kesan odun ta wa ninu e alaga igbimo on to tun je olori awon sise l'office are le yi Femi Gbaja bi Amila lo fi ojo oro na lede lasiko igba to nba awon niroyin soro ni legbe are to wa ni ilu Abuja oni ki won to fi ofin on sowo si are won se ni won ma se iforowuro kakiri ni tibuto orilede yi pelu awon toro kan loju na te je ki awon omo le yi na ko mo nipa ofin na to fi mo awon ilana abo eto inawo ati bi imulo re yo ti se bere o fi kun pe igbese on lo je ara ona lati de je ki gbogbo awon eyan le yi kopa ninu oro to ni se pelu idasile olopa ipinle na. Ewe, ijoba apapo le yi lo ti se lala yi pe o ti gbe ilana eleyi to duro re kale fun agbe kale idale olopa ipinle eleyi ti won gba lero loju na ti le je ki akoyawo ko wa atlati le je ki awon to ro kan sise won bi se gege bi o ti se ye ni tiputoro orilede Nigeria alaga igbimo ijoba to n ri si oro na to tun je olori awon osise l'office are le yi Femi Gbaja bi Amina so pe iye ti won ma ti o ti se lala yi pe agbekale eleyi to duro re nipa olopa ipinle ohun ni won yo se akosile re lori sisen loni sisen tele lati owo awon ipinle ati pe gbogbo awon agbeyewo eleyi to duro re ni won o buwolu dipo ki awon kan ma fa leyin bi igbin. O se lala yi pe agbekale eto na ni yo wa ni ibamu pelu ilana to duro re ti o si ni gba ori ipinle kankan laaye lati wa leyin lori sise agbeyewo eleyi to duro re na. Gbaja bi Amina si lala yi pe ipinle eleyi to ba tun lagbara lati tayo awon agbele won un to n ti alakale ti won ti lakale ohun laaye wa fun ti ko si ni si aye fun ipinle kankan lati wa leyin tabi ma koju osuwon lori agbeyewo naa. O fi kun pe iforowuro lo ti bere pelu awon omo leyi nibi amoran tabi aba lati odo awon omo leyi toro kan ti won ti se si lẹkun rẹ sile bayii lori atẹ kan eleyi to wa fun agbeyẹwo eto naa. Wayi o ijọba apapọ le yi lo ti se siso loju ipolongo ipele kini oni egberun kan ojo gege bi ara ona lati sapa ati lati din aijeun daada laarin awon omo kekeke ku ati lati mu ki awon omo un le dagba si nipa mimu oyan. Ifilole ipolongo ohun lo waye nilu Abuja lasiko ayeye ọsẹ agbaye eleyi to dalere fifi funfun omo loyan todun yi won se lalaye pe larija eto naa ko seyin ara ona lati le je ki awon iya lomo to n ti awon obinrin le ma je ounje to kanu loju na ti le je ki won fun omo lomo ni igba ti won ba ti loyun titi di ibi elekeji. Minista to n ri soro eto ilera ati igbayegbadun Ali Pate se lalaye pe mimo fun omo lomo lo je ara ona lati le je ki omo lokun daada ati lati le je ko wa ni ilera to peye. O ni ijoba apapo ni ko ni tẹti ti o si ma tẹsiwaju nipa ninawo ja sise eto naa kakakiri fifun omo loyan daada mimu igbayegbadun awon osise eto ilera lọkunkundun to n ti awon ohun amayederun miran. Wayi o ile ise to n ri si oro si ode lorilede Nigeria lo ti bere awon atunse kọọkan.

0: 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: E kaabo pada fun ekunrere iroyin le kan si wa lori itakun ayelujara wa www.adaba889.fm tabi ke download application Adaba FM lori Google Play Store. Ba kana ni ale firo sowo si wa loju awon opo banidore wa gbogbo won yi www.facebook.com/adabafm88.9 lori Facebook at adaba889fm lori Instagram at x1 Adaba FM TV lawa lori YouTube wa bakana ni ale firin sowo si wa ninu stream at adaba 889.fm iroyin te siwaju oga agba tuntun ajo jambo nile yi ojogbon segun aina lo ti safilole awon lo ti safilole eto ni gamarun kan bayi eleyi to ni se pelu idagbasoke ati lati le je ki agbende to lorin ko tun ba igbimo oto igbimo ajo jambo un lojuna ati le je ki won tun ba mo ko akoyawo ati lati le je ki won mo si dada ninu gbigba awon mo wole sile iwe giga nile yi o foju oro nlede lasiko gba to n sagbekale eto kan eleyi to ni se pelu ajo un titi di odun 2021 eleyi to se lalai pe on se ni yo tun je ara ona lati le je ki nko tun mu yanyan si at lati le je ki awon toro kan ko sise won bi ise papa julo pelu ibasepo eleyi to gumona o se lalaye pe eto ohun ni o tun je ki ibasepo eleyi to gumona ko wa ati nipa dilo imero aye odi oni lojuna ati le je ki ise won ko to bo ya daada si sise akole eleyi to lorin ati fifo sopo pelu awon ekan toro kan aina ohun lo bere ise logan leyin ti sa ojogbon isa ko loyede ti tenubodo to si se lalaye pe gbogbo eto lo ti wa nle lati le je ki ajo ohun ko tun se daada siwaju si wayo banki apapo le yi lo ti se lalaye pe o ti gbe awon ofin kakale bayi fa won ile ise toro kan lojuna ti le je ki won ma ko akoyawo nipa bi won ti se nse eto isuna won lawota yi gomina banki apapo le yi olaye mekadoso lo pa bi jabidun ran ni bi ipade apero eleketa ile to ni se pelu oro okowo ati awon toro kan lasiko ta wa ni bi ipade won ile to waye ni ipinle eko o se lalaye wipe on se ni gbogbo awon toro kan lo gbodo wa pelu alakale ofin to nti awon ofin eleyi to de won eleyi ti o mu ki ise na ko tun rorun o se lalaye pe awon igbese kokan ni won ti sagbekale re bayi lojuna ati le je ki gbogbo won ko ma sise won lona to to ki ko akoyawo ati lati le je ki won fi gba kan ati lati le je ki won ma fi gba kan bo kan ninu wayo are orilede America Donald Trump lo ti benu atelu isowo dari awon alase orilede Iran latari bi won ti se ko lati le je ki ajo soro ile to gunran to nte si waju pelu Washington ko kese jari bayi ninu atejade kin le to fita lori itakun ayelujara re lo ti benu atelu awon alase toro kan lowo ta wa to ise lalaye pe won se ni won o fi igbanu kan soja pelu awon toro kan lojuna ti le je ki won yanju gbogbo gungun na nje a o ni ri ju bayi lo lori iroyin ni kutu aita aro toni lati le se radio Adaba FM 88.9 tan gbon san tegun lati lu lara mokin ayo lafatukun lo lo tu iroyin folajin oye ta lo mu asiti gboyin aku aje ode sewa oni dise
2: egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti sumi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
3: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugu bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afogedegede do ti ara danu
4: logo lo mo okunrin
3: bá dúró tán tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọni lọ́dún lólùfẹ́ rẹ̀ ìwé àtegbò la fi pèlú rẹ̀ àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀ ló gbà tó dá alágbò ara 24/7 abamisọ láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ Nàìjíríà ẹ máa pe 091-60-62-62-53 091-60-62-53 orúkọ mọ́ni ìjánu ọmọ 24/7 abamisọ.

Koro loko bongo le ba ona. Ba ile ti di di ba fese ka bongo te ba ti wifun ti o ba gbo. Se ni ke ye rakuro ni be ke je ko ma ba ti e lo. Ojumo oni tun ti mo bi ti mo. Ta sun layo ta tun ji mo ki gbogbo yin ni lolodo pe e ku ojumo o e la loro lo tun kan si yin lode loni o. E ba so fun gbogbo awon iya wa ninu ile. Ki a se kankan kan ki a tete mo mura bi ise o. Gbogbo omo ti nlo ile iwe e ba nwe fun won o. Asiko ati mura lo lewe won ti to imele o da o imele o si sun won ka ma se imele lenu ise wa o oni imele ki jere o oni imele ki si je nkan to da ntin fi bara wa soro loni okan juwa lo bi ole lo bi okan juwa eni ti nkan kinkin ti ba to ah iru eni be ko ni pe ti o fi bere cinema gbeban o nitori pe to ba tin ri awon to julo tawon yen si sise de oju ami ti won de ni ola ti won de ni ola yo ma fi ra re we won yo ma pe e ma wo lagbaja e ma wo lakasebi se bi won jo bi wa ngba kan na ni se bi se kan na la jo nse bawo lo se wari o ti ko le meji o ti ko le meta o ti ko le merin eni ti nkan gingin kin ba ti to ah iwa ku wa oni won ma nwa kiri wo mo fi oro okunrin kan ode afa won yanyan mo fi se itise oro mi no roi sise sise ni sise sise ni aku fari awo obe o sowo sowo ko riri owo je o sise sise po na ni aso kan na ni gbe kiri nla won eyan ba gba ni moran pe ko mu kan ko meji ko mu lo le alawo ko na ni ba de ni tin je ngba to de le en won da lotun won da losi won da siwaju won ni yo rubo koto koto yo si rubo aje se ni ti an ba si rubo aje fun o pe boya aje o ya lodo e wo iwo re mi bo ba ni egbe wa to fi nsowo mo tori re pe enu re ni ko so gbogbo owo kola fi senu tan bo ba re ni tin ko gbogbo owo senu iru won ki sowo ko jere o ode afa mo yanyan yi isi mo lodo lo pe jani won ni ko rubo koto koto no ba rubo aje ko rubo koto koto won ni to ba dijo bayi ko bere ona odo ti ma lo o nwa re owo o nwa re aje o nwa re omo o si tun nwa re iyawo.

Ojure ba ti ri ko faramo ori bo odun e adun lasiko obare ati tun yoran yoran.

aje kwa katuma akira wako ujuma niye akwa ujuma akwa ujuma atukwa ujuma manibi kukweta tena fane lati magba mifola nyo yetayo taba nso nikwa ilo nyere daraya atu tigbente majare kaima kukwa vita yabawa niye oloba miloni oribe pa unini ojo tuzi ojo seguni yoba nkweo ate mi ate anye akukujaba won segun ota are yin odi segun ojete ni kokan wa e tu ja dogbera wa debe gbera wa turabaye oju lowo iroyin ni Mr. Oranda tu ti gbe kai mo gbogbo bi te ba wa lai ni de na gbon na tun ni fo lo fon e ja do ka bara bo sekere lati le ko poto fun ele ati le lati ko gege bi se wa niyan ibo gangan ni ti bere idije Adiabe Sport Fiesta Adiabe Sport Fiesta todun 2026 awon DJ oniruru DJ lo nlo nbe o lagbarin ti boxing o ti dopin ti marathon na ti dopin oni idije ti ludo lagbarin tokunrin o ma te waju table tennis lojo Thursday ludo lagbarin tawon obirin lojo Friday ati ayo lopo to ba ti di ojo woni e ojo kokola ojo Tuesday to nbo niyan snow cast no ma waye gege bi nkan se lo were were niyan gege bi comrade Adeniyi coach babadi coach niyan gege bo se fi sowo si mi gbogbo awon lese to sagbateru eto won ki won daada o a tu je ke mo gbogbo bi nkan tu se nlo to ba tu di ojo alamisi gege bi nkan se wa si niyan won le mi na farabalẹ je keyin ti wo mo lati be lo e je n ba le gbagẹ sojo oni e inu igbimo ajo eleyi to moju to gbogbo bi nkan se nlo ta ba nso nipa idije ti league agba ojo orilede wa nigeria mpfn yen won ti je ki mo pe ipade eleke won lodun annual general meeting iye ti ajo nigeria professional football league mpfn yo waye o ye ojo wo gangan ni o waye.

0: quality for lowest price.
1: Ah, o ma se ile ijeniya.
2: Ha, o ma se o. Iku pagbe bi eni ti o daro. Iku paluko bi eni ti o kosun. Iku yi lo papa wa mu iya wa lo. Let Mrs. Cecilia Mojisola Osuma. Mama lo 90 years la yo se atese yi. Kiku to wa wole mu mama wa lo laarin e wa o. Eyi lo mu ki gbogbo ebi ati idile Osumo ati Obadami Lola fin kede eto. Ase kagba ayeye eto isiku mama wa.
3: Wednesday 5th August
2: 2026 ni jijo ajabu e.
3: Mama
2: kakakiri ilu
3: Owo Made.
2: Lago mewa owuro 10 a.m. ni number 9
3: Aruwa Joye Street.
2: Obawa di ni 7th of August 2026
3: ni a lo gbe ara mama
2: ni ile igbokusi St. Louis Catholic Hospital.
3: Owo
2: lo si ile won
3: to wa ni
2: Agunka Oke Ogun.
3: Owo
2: lago mewa owuro
3: lojo yi bakan na ni
2: ayeye
3: asale orin isi
2: idagbere orin onigbagbo
3: Christian Wake.
2: Lago meta irole 3 p.m.
3: Obawa di ni
2: on the 8th August 2026
3: eto isinsiku
2: ni ile ijo
3: Salvation Army Corps
2: isa ipin owo
3: ni ago mewa owuro
2: 10 a.m.
3: tete leyin yi
2: ni a o
3: lo si
2: mama si ibi ikeyin
3: ayeye weje wemu ati
2: gbigba alejo
3: ohun ijo eni omo si
2: ni papa isere
3: ile iwe adedewe
2: nursery and primary school
3: Oke Ogun owo
2: omalugboroko naisa
3: omalugboroko
2: adagunyoyo
3: omalugboroko yerumeyu
2: agbara ogboroko
3: ogboro ni paroko si akinlabi
2: akinlabi run muche omuche kokoche
3: aya malupeme
2: ajodan agbosonra
3: aya malupeme
2: eridupeme naja
3: aya malupeme
2: omachugbe cha yoro
3: aya malupeme
2: apagbo
3: weru
2: mabun je
3: oma erewa yinda
2: omalurere awodu rara
3: okan baba ti wa okan baba ti wa
2: okan ki baba ba ti wa
3: mu popo male reberebe
2: mu akin
3: olofe deji oko un
2: o ma jingbe dale ya
3: o ma ruwo do fe lasi
2: o ma ma cha de gbele sogode gbe wa
3: o ma le pete si ogun le ya ewo
2: pe mu le re ma ja re o
3: balawo re be ti ye
2: pe mu gba te
3: dagode o
2: odigo mu oja
3: iwaju esan
2: eyin esan
3: o ma ma ma sun gbagbe gegede
2: omo
3: omo turi toko
2: emi
3: aya
2: omo
3: Mrs. Olayinka Aya James Ibidapo Ochuma Jobe
2: owo fi
3: do baun mu oku
2: iyoko
3: un kede o

0: Taya waju ati teyin mo ilera ba
1: laye laye
0: abi ti teyin ba yo to wa ti yo ijamba ti de ba teyin
1: wa la ti de ojo to run atosun pa go ba jo pade awon iya ma gbe na wo ni pe agba meji nja ala ni ko yi nja o
0: awa ti mi ta ni se ko nge ara o
1: ami o
0: ani ba bi nle
1: ami ami ami
0: o ni ba wa ni yewu
1: ami olohun
0: la se ledu ire ba iluju wa o ma ri
1: ami
0: o ti lo were were were were were ti odun osuka jo me pari
1: Ah, ah.

0: ku dede woyo eyin temi nilo akure emi femi alagbo lo nba yin soro o ti office mi wa ni solo junction ni egbe democracy park number mi re 07065326843 ton ba riwo obirin to ti wa ni de oko latojo pipe ti wo re ni pe ro nise wo ma bo ni de ise femi alagbo tabi iwo okunrin tabi obirin to nse le meta le merin le marun ti kile to mo wo ma bo ni de ise femi alagbo tabi iwo obirin ti kon su re leni tabi odi ma bo ni de ise femi alagbo tabi iwo okunrin to je pe o le gba bo darada lori papa pelu aya re nile ma bo lodo mi asiri ti aya mi fi wa lodo mi disin ma bo kin fi fun tabi iwo tara njaje ni ara yun o ni inu re ngbono lati nu wa ni tabi are ngbono be ni pe on data so lara won ma bo ni le se fe mi alagbo nipa ase ledumare iwo yo ri iwosan number mi lekan si 07065326843 lekan si 07065326843 ile se wa o wa ni isolo junction ni egbe democracy park bele ti maru wa e se
1: kayode
2: biadun
1: lori ise ti won se lori atida olopa ipile kakiri orilede Nigeria ni bayi won ti so pe ireti wa wi pe are Bola Ahmed Tinubu yo tewo gba aba ohun titi nkan bi ojo keta osu kesan odun ti a wa yi pelu bi ijoba apapo orilede yi bi won se ngbianju lati pe ki idasile olopa ipile na ko le waye be gege ni ile ise are nlo so won ni awon ti se ifilole oju opo kan le to je pe awon omo orilede Nigeria yo ti lanfani lati pe ki won le fi erongba won han ki won si le so na abayo ati gbogbo nkan ti won lo lokan pe o ye ki won se lori aba ohun le to je pe leyin igba ti won ba ti se tan won yo se wa fi ranse si ile igbimo asofin le yi nigba to n soro leyin ipade yi ti won se ise ri igbimo yi ti won gbe kale ni ile ise are le ti eni ti se olori awon osise si are Bola Ahmed Tinubu yen Femi Gbajabi Amila ti se alaga re ninu Femi Gbajabi Amila n lo mo so oni lowo ta wa yi oni won si n sise le lowo o le to je pe odidi ose meje gbako ni won yo fi se nitori o ti bere lati ojo 27 ti yo si pade ni ojo 14 osu kesan odun ti a wa yi leyin igba to ti bere ni ojo 27 osu keje odun ti a wa yi be gege ni won so pe leyin igba ti won ba ti se gbogbo etan to ba wa di ojo keta ninu osu kesan odun yi ni won yo tade re ti are Bola Ahmed Tinubu oni ko to di pe gbogbo eleyi o waye won yo wa fi oro lo gbogbo.

0: ayẹyẹ yin wa pe ku dede asiko yi lai gbogbo ti ategun ikoni ti o nfe de iro yayo la moto yin wa papa julo gbogbo awon omo to fe wole iwe giga ati awo bi ta n sare pe ke awon omo wa na le wole iwe giga eni kan be nbi pelu mi e ba mi ka won to ngbo wa nle
1: aku dede asiko yi o gbogbo eyan ara le aku ojo meji meta oruko mi ni olori daniel lati le iwe seda seductional consult ti akale si egbe kajola hotel ni edo lodge loke jebu lakure
0: e seun opolopo awon eyan ti mo le iwe ikini nti eni fun awon to ngbo wa bayi
1: gege bi awon eyan se mo wa ni gbogbo pe ile iwe seda seductional consult ati gbe kale lati ojo pipe lati ma ran awon omo lowo lati bo si ipele keji ni university ni orilede wa nbi bayi ti omo ba fe lo
0: kini awon ti omo gbodo ni lati kopa ni bi eto yi
1: akeko to ba fe kopa o kere ton o gbodo ni credit marun ni neco tabi waec o ni se pelu eko ti omo ba fe loko ni ipele keji ni university to ba hun lorilede wa nigeria ni bi
0: bo ni ti oro wo san ati legbe ni bo ni ile iwe yi si wa kini awon ojo opo ti won mo ba yin soro
1: gege bi a se mo ile iwe seda seductional consult pe awa ni egbe kajola hotel ni edo lodge ni okeje ni akure owo ilewe wa ko gun parara o akini awon obi lara tori gege bi ase mo bi akoko yi bo se ri an fi ero awon obi lorun lati ma san nipele nipele owo hostel wa na ko de gun parara gege bi ase mo wa akin fi owo ilewe ati owo hostel akifi ni awon obi wa lara ero ibanisoro wa ni 08033312794 lekan si 08033312794 ile iwe seda seductional consult o kale si egbe kajola hotel ni edo lodge ni okejebu ni akure
0: kini awon eto tuntun eleyi ti ile iwe yi tun ni fun awon omo to fe lo kawe loke okun
1: adupe lowo olorun fun aseyori ati aseyege eleyi ti olorun sese se fun wa ni dede asiko yi ni owo lowo lo bayi olorun ti ran wa lowo lati le ran omo lowo awon omo ti won ba ni ife lati lo kawe ni oke okun lowo lowo bayi ati ni university ni country merin ni europe adeti ni university ni country merin ni uk omo to ba fe se foundation program ni europe ani omo to ba fe se first degree adeni master's degree fun anybody ti o ba fe se owo ti won fi se kini kogun para tori ipele ni ipele ni owo won won kin san ni ekan tori won ti mo bi gbogbo ese ri so won fi ni anybody lara nipele nipele bi o ba de se ntesi waju ni admission process yen iwo furare wa ma ri gbogbo e ninu mail ye bi gbogbo e ba se nlo ile we seda seductional consult olorun ti ran wa lowo de bi a le seju country merin lo awo kin se oni jibiti ati no itesi waju awon mo wa ohun lo je wa logun nitori e la se tun gbianju lati tesiwaju nkan ti ilewe wa le se lati ran awon omo lowo ni asiko yi gege bi orilede wa se ri lowo lowo bayi olorun de ti ran wa lowo lati le ri ile iwe merin ni country merin ni europe country merin ni united kingdom lowo lowo bayi
0: awon to ba fe kopa kini igbese ti won ma gbe bayi bayi
1: igbesi akoko ton ma kokko gbe na ni pe won wa si ilewe wa ni seda sectional consult ibe lati ma salaye fun won ni ekunre ni ipele tori ipele meta ni eto yi ni ipele eja si so one step after another bo se wa niyan ti olorun se ma ran wa lowo tun wa fi release iwe teniyan fi ma lo si ilu bi ti won ba ta ba se admission ese o ilu bi to ba fe ninu awon country merin ni europe tabi ni uk yi
0: awon ojo opo ni won le lo lati mo ba yin soro bere bere kata bi keji
1: lekan si ero ibanisoro wa ohun ni 08033312794 lekan si 08033312794
0: imoran yin ni soki fun awon obi atalagbato
1: imoran mi fun awon obi ni akoko yi ni pe ohun gbogbo ni akoko wa fun anfani ta ri gba ni owo awon university ti a ri ni oke okun e je ka lo anfani yi awa ta ba de ti ni agbara lati le lo awon eto to wa nle ta n se si ipele keji ni university fun omo to ba ni ife lati lo gbogbo e lo wa e je ka make use of this opportunity to wa nle lati le tete lo tori atumo nkan to tun ma sele ni awon odun to nbo ni waju
0: to won ni ke dun ko po soki bayi lo bi oge titi igba mi mu kiyin ire o
2: Thank you. won tun bere won le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe sini mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniru raisan aifojuri ati dakurekua lafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amuji nomo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa pelu asiri ona abayo si alafia gbogbo ebi. En ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo e je ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 le kan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni amire
1: Atuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to nje ta ba je welewele sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona taisan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo ni gbogbo gba pe ese o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal

0: gbogbo ni fun baba fun omo fun olorun emi mo bi o ti wa lati ko su
1: o nbe nisin be lo si mari ni igba gbogbo aye anigbagun ami
0: ti oluwa nile ati ekun re aye ati o gbogbo ti o tedo sinu re nitori ti o fi dire sole sori okun o gbe kale lori iso mi tani ogun ori oke oluwa lo tabi tani odu oni mimo re eni to ni awo mimo ati aya fufu ti ko gbe okan re soke si aso mo pase ninu igbekele wa ko ni ja sasan loruko jesu mo kede gege bi nasiri olodumare igbekele wa ko ni ja sasan mo kede ni ti baba ati omo ti emi mimo mo pe ipe baba lola nilu ara keji mo dapo pelu ti mo si orimolade nilu ikare mo dapo pelu ti bele wo osofa bi oluwa ti eru ogo re aye oni danu bo lenu woli loni eni ojo isegun akoko ninu osu kejo gbogbo eni duro lati pana igbedide re gbogbo eni duro lati da irawo re duro gbogbo eni duro lati ja obo ni ipele to de o ya ipa re pin lo mu ko oni ko soro rara ko soro

0: Any three Wednesday program, I will have mercy on whom I may have mercy for. Oluwa lo ma sa anu fa won ti yo sa anu fun iwo wo lo gbagbo lati ra anu na gba o ya gba kokoro anu
1: re amiyesu
0: sube yen kan o ni kini o
2: si wi fun pe
0: o wi fun pe
2: emi e mu gbogbo re mi ko je niwaju
0: re oh yes
2: emi o si poruko oluwa niwaju re
0: o ma poruko oluwa niwaju re
2: emi o si fe eni te mi fe so
0: o ni seru egbe loruko jesu mo pase mo lo ni seru egbe ogun ma seru ofa be jade ogun ko ma sise ko ma lere ofa be jade ki lo so nibe ma
2: emi o si se anu fun eni temi o se anu fun
0: o ni emi yo sa anu fun eni temi yo sa anu fun ije wowo lo nilo o ni baba ka mi mo won awo to nilo re ni ki

0: ti se ni folura eni to fe pa togo togo ko para re ki lo so
1: ki o si lo
0: eh
1: emi o ro to jesi ara betlehem
0: o ni kini o
1: emi o ro to jesi ara betlehem
0: o lo ma ran to jesi ara betlehem lo su angeli re si se
2: Amen.
0: Bo ni angeli re sise.
2: Amen.
0: Bo o iwo wo lo ni oro ini. Program yi Oluwa ni ki se fun ojo anu meta, osi anu meta, anu iran re o ya ko tori re. Ma je kede kan pa oja ye o, ma je ki akene kan fi aye re rari, ma je ki pa ati agbara kan ma je ko da oduro so pe ja. Eru ota lori wa loni o da san. Emo ota lori wa loni o doko. Ma bo lesi anu lola o le mi akole program yen I will have mercy on who I will have mercy Oluwa ni ma sa anu fa won temi o sa anu fun e je won na se ta lati gba anu na bo pa ni ase loni gba kokoro anu

0: Saulu ti riran la sile o ri wipe to n ba pa Dafidi ogo idile Jesse ma parun toro mo wipe ene ko sile lohun o wa fe fi ti e o fe fi da Dafidi duro gbogbo akoko gagara gbogbo eni ti o to ni gbogbo ojo ori eni to fogo enu ja ni o ya ko kuku Saulu loruko Jesse kilo sama
1: ko fun ara mi ninu
0: awon mo na e mo re owo o ti ri oba fun ara re o ni awa lo ba

0: kare nigba keta olorun baba omo e nemo ko twitter re ko iwo to ori ka kiri to ti mo to fe je oba ni mi olorun mi oro tamatama e ororo abada olorun mi ororo mi da bo fe joba ase jade o di oro o di ase o di baje mo yagba kokoro adi oba re bo pa ni ase o ya aso e si emi ati yin faya loruko jesu o gbo ti samuel so o ni bi saul ba so ki lo so ni me
1: o si wi pe
0: o wi pe
1: emi o ti se lo
0: eh eh
1: bi saul ba gbo
0: angeli re lo su loruko jesu o ma gi satana tori akoko asare ba me ka ni kankankan
1: o ni
0: ma gbo o oni ti saulu ba pade un o lo ma pa un wo awon kan wa oni lati kiyesara lo su lara won o gbodo sonu re fun won kan ma ba ba irin ajo re je ki lo so nibe tori akoko ma gbo o
1: hallelujah
0: eh so ki hallelujah iwo wo lo gbagbo hallelujah to wo di jeriko so ki hallelujah
2: hallelujah
0: oni ko mu akomo malu kan lowo omo malu kan ko mu dane o ki lo so tori akoko oni ki o wi pe
2: hallelujah
0: oluwa mo wi pe bi safidi ti jese ba so fun ni o ma pa won ni je ki leri yen se amo oluwa ko si oluwa ko si samueli o ni bi saul ba pade un o lo ma pa un toro reti pe ta ni oba na to fe je leyin un ta la lagbara na to ti joko sori aga to lagbara to la fe ka jabo orun jabo loruko jesu tori akoko yen ni o ni oluwa wa so fun samueli o ni mu omo kile pe odo malu omo malu odo malu ti o ti dagba abiya ma ka wole seda re o odo omo re ko ne pare loruko jesu agba ma wa ko ne doku loruko jesu iji oni jo ma wa o o gba ni oluwa ni ko kiyesara ohun ti a mu wa ninu osu yi niyen emi kiyesara ko le gba ohun to to si o opolopo lo ti gba anu yen amo odo ta re lo gbe si ota lo wa so iwole ati ijade re o ni kristian mai ti wa isimi gbo bi angeli re ti wi laarin ota lo wa ko ma sora o ni e ma sona ke si ma gbadura tori eji ko mo igba ti akoko to ni sena fe de gbo o gbo iroyin ayo wole re lo si
2: ami jesu
0: oluwa ko si eri ogbon ti oluwa lo nibe iwo wo lo so wipe o le dale ore re o to ki se pe o dale ore re ki se pe boya ko sonu e fun tori samuel na mo ki tori akoko nigba to debi kan won wa bilere mo fenu so ni o won ba bilere wi pe ki lo wa se awa ma ri o ti je alafia ni o ni alafia ni o ni ki lo wa se o lo n wa rubo ni tori won mo wi pe to ba lo n gbe ororo yen dani won pa won ni je ki iran rere dafidi ko wa si imuse gbo o koja gbogbo awon mo re ati abnadak gbogbo won patapata lo koja ni waju samuel oluwa ni emi ko won ibo lati ko e ogo iran re o ya lo gba ogo ti e pada
2: ami jesu
0: tori akoko o ni je omo re a ku sibe bi o bi pe
3: gbogbo omo re ni o wa ni
0: o ni se gbogbo omo re re bayi gbogbo abiya mo olu omo re wo lo ti pati opolopo iya lo ti pa bi gbeyin ti a ma so pe to ba je eyan o je eyan sapu ara e opolopo obi anikila bi gbeyin fe se tawon agbo o le se lai mo pe kokoro ya kokoro ju ale re owo abi gbeyin yen lo wa ewo abi gbeyin ni ko wa lose yi wa pade wa lojo anu meta eran ogo re o ya ko tori re tori akoko je ki lo so
3: o
0: wi pe
3: abi keyin won
0: ni ah ma gbo iwo omo ologo la so n pa re abi iwo to mo pe won ti pa oti bo ka bi kan ninu room yen o ni egba ma seru aburo iwo egbo to mo wi pe o n toro je lowo aburo papa iwo abi gbe yu to mo wi pe won ti pa eti egbo pa eti ara pa eti iya pa eti egbo baba pa eti oru iranlowo re si ki lo so tori akoko yen
3: o si dan wi pe
0: abi
3: keyin won ni o ku
0: sawo
3: o so agun
0: o so agun
3: samuel si wi
0: o wi pe be ni rose
3: mo
0: wa
3: nitori ki o joko
0: hallelujah o ti ra anu gba o ti gba letter ayo oro to gbo loni angeli re mi ati e ko sise o ma roju rere o fe pe woli ni pe mi si 09052958322 0930 09052958330. Ìwọ́n tó fẹ́ pẹ̀mí sí 08142668722 08142668722 pẹ̀mí máa júwe bó ṣe máa dé jì ó bá Jésù Kristì aláṣẹ láyé aláṣẹ lọ́rùn ọlọ́run gba ọpẹ́ wa ìrànlọ́wọ́ kó wọ orí afẹ́fẹ́ wa àwọn tá a fọ̀ wá dídí olúwa kó yàn wọ́n sí wa ìrànlọ́wọ́ kó dìde àwọn jùmọ̀ jẹ́ ọlọ́run ìjọ Trinity kó tẹ̀síwájú àdàbà kó tẹ̀síwájú a ò ní ṣubú ara gbogbo abiyamọ sàmì iná ara iná ẹ̀mí ò ní jó wa omi ayé ò ní gbọ́mọ wa lọ iná ayé ò ní jó wa oṣù yìí máa tù wá lára ó rí bẹ́ẹ̀ o kò yípadà gbọ́ aláṣẹ ọ̀run jésù.

0: Owa fun awon godo ati ma soro de odo awon gomina won na
1: ambo me
0: ati awon alaga council ba to wa gun ko lo kowo e fun fun governor iwo number wa word there now awon gomina lori pelu bi oro owo bi bo se je ti ijoba ba po ni o ko se subsidy ko sowo ran won e mo ti enough owo de tun wa lati fun ijoba lati lo now iwo je ka wa wo awon akanse ise ise ode tun lo lowo ti ijoba tun to ba de to ba ri ise tun lo odo ise yen na po o po die biya kini ona Ibadan Silesha Ibadan Silesha Sakure si owo si Bini dualization ona ore but e je pe iyan tirin die sugbon ta lati expand ko je standard highway iyan na lo ti ipinle ondo mo kon so ipinle ondo ni o ti ele igoba si ado pe ko won ti pare abala kan ise se ku sori abala keji so ele to tumo se pe ona yen na o na lo die die iyan ni ipinle ondo oni e o yato si coastal highway to si tun ma gba ipinle ondo koja lana mo tun se mo tun ka ti oluwo to n gbori yin fun are pe ona to to ona to gba lati osogbo
1: ibadan osogbo
0: osogbo gba iwo to n lo si ibadan
1: pe
0: won yen na won se pe ise na n lo lowo lowo lori e yato si le ta wa ri nbi ni ti be so pelu ele lo papa julo lori akanse ise se a le so pe ijoba yi pe o seto abi bawo ni
1: mo je ka tan ra wa ade ijoba orilede Nigeria nlagun o da pe iye re ni iye ni oje amo ti a ba wo oju ona Ibadan Seko ni iye odun tan fi gbe tan fi nse ti won pari e
0: lati 1999
1: o ni iye odun Lagos Ibadan expressway o ni iye odun tan fi gbe tan pari e
2: bene
1: e je ka lo wo awon laarin odun meta ti ijoba yi to ti debe e ja wa lo wo awon oju ona tan ti se to je pe ki se pe boya won se ku abi boya won ti se kini kan won ti gbianju lori awon oju te ba de wo awon oju ona tan se ki se awon oju ona tan kan pa loro tan pa ni oda awon concrete kini na fi se to je pe o si se daada oju ona Ilesha si Benin eni oba ti n koja tori elomi wa o le mo gba be koja ko mo mo pe boya nkan kan sele gan kan lo wo pe nkan bayi ohun ti n sele looto won se ise lo na lori e awon oju ona tan si n se yi oju ona to je pe o duro daada ni opolopo odun na ti gbe oju ona ile Akure Ado si
2: Akure
1: mo fe le so pe contractor ti o ti gba ise yin yo ti to merin abi marun aimoye igba na ti san e pe awon ti gbe oju ona won ti award e won ti se o ti won ni se nkan kan lori e sugbon lero ibayi a ri pe olohun ti ba wa se oju ona won ti n se lo
2: bo sile je pa balakan ni
1: abalakan ni asate bo ti e si gba mi na gba mo ri pe won ti e ti gbianju lori ele
0: sugbon abalakan yen yo kululu
1: ko si eni to le gba ibe yen ni awon igba kan lori oro pe oju ona yen ti baje
0: to ba fe lati
1: jinigbe na ti wa be na ti bere
0: si yato si awon yen yato si oro ijinigbe lati Akure si Ado si Aipo lo titi de
1: ikere
0: ibi tí ẹ kò fi bí ọgbọ̀n ìṣẹ́jú rìn one hour 30 minutes ní ṣáà ni
1: bẹ́ẹ̀ni tí ó rìn tí ó kú one hour 30
2: minutes káà máa wéṣe time
0: àti ẹ̀dà àti po ìwọ́n tó bá dẹ̀ gbé mọ́tò ẹ̀ gba ọ̀nà yẹn
1: láti Akure
0: tó bá ṣe ń dé kẹrẹ́ bí ilé
1: wa náà wà á
0: yẹ bọ́jọ́
1: ẹ bá ń jẹ wù ẹ bá mi yẹ kí ni ìwò so àwọn iṣẹ́ àkànṣe tó yẹ pé ó ń lọ dáadáa ẹ tó wo ti coastal road náà tí wọ́n ń ṣe nílẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀yìn ẹ̀ wò ó náà ń lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ni ti Sokoto Badagry super highway tíjọba tí wọ́n láǹfààní àti ṣe tó fi mọ́ Abuja Kaduna sí Sáréà lọ sí Kano àwọn iṣẹ́ yìí kò dúró ó dẹ̀ ń lọ ìjọba ń gbìyànjú láti àwọn iṣẹ́ tó jẹ́ pé kànrìnkànrìn pé ó ń sọ àwọn ìpínlẹ̀ kan papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ míì tó yẹ pé yóò fi jẹ́ pé ètò ọrọ̀ ajé láàrin àwọn ìpínlẹ̀ mọ gbogbo wọn yóò fi le pé yóò tún jẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé kó tún láǹfààní àti rọ àwọn èèyàn lọ́rùn tí ẹ mọ̀jà tanra wa tí ojú ọ̀nà ọba dà kò sí bí ìpèníjà ò ṣe ní mọ̀ ọdẹ báwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe ètò okòwò won a gbe oko won won a gbe lo sawon bikan wa lo ta awon agbe gan ti won ko awon ere oko won won le lanfani ati ko jade lati lo ta awon ere oko won eye to mu ki oro eto raje wa ko tun bo ru gogo si daada e orilede ti oba ni dagbasoke o gbodo mu oro ohun amu ohun amaye derun awon ile ise o gbodo mu loko gun ko kudun daada ti le ise oba de da aboda abo gbodo wa be loju ona lo gbodo wa e wo oju ona oko awon oko oju rin na ijoba na ti lanfani ati so pe okay o oju oko oju rin e gbodo se awon oju rin bye bye bye bye to je pe opolopo billion naira o na na tun fi se awon ile eye o to mu ki oro eto raje orilede Nigeria ko tun bo duro re si looto amo wi pe awon ipenija mi wa ti n koju ijoba to wa lode ti n koju wa lorilede Nigeria sugbon won ni oko kan bayi
2: boya ka te to lo sibi awon ipenija emi te tun fe ka wo seri ati so gebe ti seri yoyon te so e ta won ijoba apapo se se o ye ka le so na ta won ijoba ipile ijoba ipile wa se melo la rin nbe melo na nse pelu owo to ti ru gogo yi si o ye ka
3: eleto ti edumi ju
2: o
3: ni awon kansu
2: se mo la so I mention 1 2 3 4 ta won fela go mention o ye ki a ma ri nti ijoba ibile ipile na nse ka de ma ri ti ijoba ibile iye ke lo ndumi ju o ti ijoba ibile lo da pe ko ti e ko ti e
3: seri seri ejaki seri mo wo okay bia ka ni lati bia let's say between 4 to 5 billion naira ni osu to nwole federal allocation to nwole si ipinle o yato si IGR o to nwa lati Abuja o now tele now o de fo soke sur osu bi wa ni ro fun apere ipinle ondo yo fun apere 15 fun apere le osu mi 14 billion fun apere 15 billion 13 billion wole gbogbo tit pelu aduro owo yi kan yo ti pelu 4 to 5 billion ton se san wo osu ton se gbogbo e inu e ni won ko yaru golden bridge ti o ko to ri pa credit oluku ninu e ni won ko bridge ore ton te se se awon ise sugbon gba to ti wa to wa triple to ti bo sodo iloku meta si iloku merin yi now so ye ki ibi kan wa pe won sise lo won wa abandon project on abi wa
2: ye ko ri be rara
1: o ye omo yara
3: si fun apere bayi iru ona ijoka yen se owo ni ka se pe ko si ni ni abi kini ka se po fa to se fi wa nbe be pelu aduro wo allocation to nwole si state ki den se pe ki se pe wage bill epo tun ju epo tun po si ju ti tele lo abi kankan so ye ko le ri bi awon ijoba ipinle ki ni ki wa lo de ti ti a fi ri commemorating effect owo to wole ni state
2: ko te ye ko ri be rara
3: ka ma ti so ra awon council
2: mo lo sibe ni pe baba se ngbe ijoba apapo wo ka ma gbe legbegbe sira won ijoba ipinle ati ijoba ibile na because gbogbo won don gbowo to lekun si yi gbogbo be na gbogbo ise won lo de ka ma ri alekun si lori ise won gbogbo won lo e ka ma foju ku ri ka ma feti gbo ka ma ri leyin gbogbo won to ba nsele ka le ma yanre ka le ma gbe o pe ah ntoto o nkan nru gogo si nkan de nlo soke si sugbon ki lo wa nsele a nso ti awon ijoba apapo nisin gbogbo ijoba ibile ijoba ipinle arika to me o ye ka wo ka le ma pe won nija pe ah ibo la nkowo isi se bi abi ijoba apapo n paro ni powo ti tupo si ni abi o tun lo apo mi ni iyen gan lebi kon fi gboye o po ye ka lo si ipinle na ka lo si ibile na ka gbe gbogbo eyewo sira won awon iwe oro eto oselu mi lo la ipo tun bo lona yi iyen lo ma je kawon ara ilu gan kon a se kini kon ronu pe ti ijoba apapo ba le so pe owo ti o ti po si owo to nlo si ijoba ipinle ti po si owo to nlo si ijoba ibile ti po si ki lo wa data wa ma ri awon idagbasoke yen lese koku
1: ki idagbasoke na mo po si
2: ki lo de o ye ka le ma bi awon ijoba ni SSA ilerewo pe ki lo fa ta fi ri job baba se nbe lowo ijoba papo ka ma be lowo ijoba ibile ka ma jo be lowo ijoba ipinle kon le ma laye wa ka le ma foju ara wa ka jo ma yewo sira won pe kini n to to o bayi lo se ri o bayi ni o se ri o
1: o ni se pelu iru ijoba te eyan ba ni lawon ipinle tori pe a mo pe awon ipinle kan wa to je pe bowo se n po si awon na si n gbe awon ise akanse jade ti won ri pe a ti se le lati mu dagba soke de ba ipinle won lo je n so wi pe o loju bi ijoba ba se ti ri iru gomina te eyan ba ni abi ru adari
3: sebi gomina ni sanwo sebi gomina ni sanwo olu
1: gomina san na mo nso ti mo gomina ni sanwo
3: odun mejo mo wo kina si pe sanwo olu ni awon o to je oju ona ta won ti won ti se over 320 something oju ona ni pinle eko ejo kini won laarin odun mele kina ti se ni pinle
1: kan na do ni won
3: kina ti se ni pinle osun okay ati esiri osun osun ti esi beta aimoye awon bridge aimoye lola iya ni gbogbo e to won se losun okay iru ondo e bayi iru ondo ondo e wa nko bayi
1: ola gbara
3: e jo si na so ko won ba awon council lola won ba awon council save owo won se pe ejo tori olohun se awon council won mo won save fun ara won ni ti ipinle state wa won ba council save owo so that boya to ba ti wa need
1: there je kan na na
3: to ba ti kama
1: kama ba se nana
3: ta lo ba state save owo ta lo ba state save owo so to ba ma lara a se yori se joba e nigba ta won mo ri de Nigeria ba ma gbe soju sori osun won ni yo ijoba papo dayato danto bai pupo ole mi tolorun tu nigba tolorun tu wa se pupo ninu awon gomina won inu ego selu kan ni won wa pelu Are Bola Tinubu. Now, ele to tumo se pe gbogbo won na no jo ma face ki nothing pe awon orilede Nigeria. Now, won ni da judge it's federal government.
1: Sorry, to ma
3: won wa judge awon state government. Won wa judge won ni oto.
1: En to ma dun mi nbe ni wi pe awon orilede Nigeria, o da wi pe a ma fi ete sile, a ma palapalapa. Nkan to ye ka se a se. Sugbon bi aba boya asopinrin bayi ni ipinle wa bayi ijoba apapo la mu orin ese nu pe ijoba apapo o en ko se bayi o ijoba apapo o se kini kan ijoba kilode ti o ye pe a mojuto ipinle ti wa gan en to wa ni ipinle wa kilode ta fa la so pe sa nkan bayi ta ba soro pe oro o mo nka mi la ta ba soro pe ora oda eto abo abi pe kini kan o eto abo wa se kini kan a wa koju si joba apapo pe ijoba apapo se joba apapo na wa ba moju toro eto abo ta la dibo fun ni pinle to ye ko ba e ma bo mo nbo mo nbo eni suru o ni bi ti mo nlo tori pe kini ijoba apapo n fun won ni owo ni gbogbo igba every month security vote.
3: No, ijoba papo ko lo fun won. Lara ijowo ko wole na ti yo.
1: Ti yo kuro.
3: E to wa wa nbe ni pe
1: papo na ni.
3: Isuru, iye to ba ti wu gomina bayi. No fi no yo fi se security vote. Iwo to ba de bere tori mo wo ni nigba last governorship election. Ni debate ti won se ni bibayi. Nigba ti Agboola Ajayi to nsoro nipa security vote. Egba governor ba don no pe ko ke se kan to wa for public discussion.
1: Kini
3: bo sugbon public fund le tin yo. E wa ni ki se for public discussion. Kini le ni e bere oni ko so iye to ngba. Oni no a security vote pe no ko ye ko si for public discussion
2: ko si eni to le ye won lo wo won ki o da ko ti wa nu ofin be security vote yen ko ni question ko ni ko si pe audit
3: so ko si accountability so ti government kan ba ti yo 5 billion lori security vote ko ma mu ko ma fi ko ma na bo se hun ko si accountability
2: ṣùgbọ́n kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó lè máa ẹni tó bá ní ọkàn tó ní ọkàn gidi fún aráàlú ó yẹ kó lè máa sọ pé báyìí mo ṣe ṣe n tẹ́bi tí ẹ̀yẹ́ fàyọ níbi ọ̀rọ̀ tá a sọ níbi ti security nítòótọ́ o ìjọba àpapọ̀ ló ní agbára tó pọ̀ jù nínú ẹ̀ èyí tó dẹ̀ pé pẹ̀lú àgbéyẹ̀wò òfin tó ń ṣe lọ lọ́wọ́ nísìnyí ó dẹ̀ pé wọ́n ti ń tun rò wọ́n dẹ̀ ti irú ẹ̀ ní irú ti state police ti tọ́sí ń kí nísìn bóyá gbà tí state police yẹn bá dé nísìn tí ìjọba ìpínlẹ̀ káàkiri tí wọ́n ti ní police sí wọn wọ́n á lè máa fọ́n dẹ̀ bóyá àdé ẹ̀ lè máa rí.
3: ṣùgbọ́n ẹ̀yàmúsì ẹ̀wò ìjọba àpapọ̀ ṣe àwọn gómìnà wọn ta wo ta mo won eh se oro state police se won ni mess e up to ba ti e wa dele se won se ri Saturday bye abi jimole an ti mo Saturday ti o yeyan
1: be ni
3: e mo pe a nsoro kan lana e pe mo ni pelu bi oro insecurity bi gbogbo e ti se ri lati le ran akitiyan ijoba apapo lowo e ma wo to ba ti sele biya ijinigbe abi nkan awon eyan awon ara ilu lo konju
1: beni
3: awon agbegbe wa communities awon lo konju
2: beni
3: awon gomina te lo de je alakoso lori awon kini won yi
2: beni
3: now awon to kan gbon gbon gbon ni won yen ko to di pe o de ijoba apapo now an soro nipa SL je water ni ni to si Old National Park ni ni Oyo ni ijoba bile orire now wo distance SL ye water wo distance yen Sibadan wo distance yen si Abuja
1: beni
3: now nti mo nso ti mo so nbe ni pe dipo ti awon gomina fi ma complain e pe we are awon ni control lori olopa ati soja looto amo ni control lori olopa ati soja sugbon ki wa ni eyin na kini creative way ti awon wa nlo won wa lugo sabe kini e awon na wa se nkan won kon gba security fo won mi se to won ki wa ni genuine way creative way ton wo lati fi solve issue adupe lowa kredolu to se to le waju to se oro amotekun now awon leyin akredolu awon gominos to ti wa leyin ni ipinle oyo ni ipinle osun bawo ni won se se amotekun yen lati gba ti won ti da kale le se bi amotekun le je platform above any ton le lo pelu awon local hunters pelu awon vigilante se bi awon platforms ti won le lo ni won yi okay mo wa so ni ru ipinle ondo e bayi 18 local government lani awon ibi kankan si wa to wa ungoverned ti o se adequate security lawon ebe won yen now kilo de ti ijoba o se so pe o da ninu security vote mi o bi 1.1 kan billion yi bi kan ya bi 500 million soto abi iye to ba hun e pe ni each local government o kere ju amotekun won gba 1000 personnel fun amotekun ni each local government ni no way se bon ni security trust now ipe ibe na ti ma draw salary won owo den wole lososu o alekun o wa now ise ti won gbogbo awon egbo won yen awon ilu to wa ti o wa okay ka lo olopa melo ka kuro lakure ka lo si awuga akoko olopa melo
1: melo
3: lo wa ni gbogbo ilu yen lo wa ni gbogbo awuga akoko now kon se ru yen kon de ma kon de tun yato si pe won tun se kon tun empower won kon tun se bi both ye ni control lori police lori soja awon to ni control le lori nko
2: iwo ko ayawo ko le di ari mimu kini di na e je ki ijoba ka work towards this state police to wa di pe state police e jale ti won ti yonda fun onikaluku state igba yen ni oro awa to so se ijoba ipinle kan so pe ah
1: ejo se ijoba apapo yonda amotekun fa awon ipinle
2: won yonda amotekun
1: won yonda won fun won lati le
3: bawo ni won se awon ti awon bi eni suru eni suru all right but your call answer yi bayi eh she get me sugbon eleyi ti won le gbe ati eleyi ti won le se lori amotekun personnel ko bo ni won se ni ipinle ondo ni lenu lolo ni ipinle ondo won la won gba ni suru won la won gba 600 personnel fun awon motekun
1: sugbon
3: in the real sense of it abani ka lo je iwe wo gbogbo personnel yen se won pe 600 looto se ki se political statement won ko ni figure ti won pe ati pe 600 se 600 yen go kakure nikan
2: so pe
3: to kakure nikan ga ma ti se pe 18
1: awon kini kan wa e je sukan mi lori oro to so lori oro amotekun yi ka so wi pe awon ilu kan wa to je pe won te ba ri awon onise bi won kin saba wa si awon ilu na lawo pe boya won wa sise labi
3: awon bi to wa evili police
1: awon bi ti o si o se leto abo tan wo pe ko se to ko se awon leto abo pon bi awon bi awon apule e kan ri na lo le we kan be tan lo ko awon eyan e lo wo bi to ko tan ti lo ko awon eyan be ti won lo ko ti awon o se leto abo yi ti won ba wa nbe eru gan ba won na lati wole koda ko je pe nta gbe kini kan o se kini kan irinse tan mo pe o se leto abo won po nbe awon eko amotekun ri awon odere nilu ti won moju to modern sona tele awon ba wa nile Nigeria nile Yoruba o ye ki awon na ba wa fowo so wopo pelu awon eyan yi awon gan na lo ye kan le pe oke o ni ilu temi yo awon ode o awon kini kan lati le mu oju to awon kini kan wo so wopo pelu ijoba ele lo le mu ki oro eto abo oda mo ranti igba kan ta fi wa ni ilewe ni secondary school nigba ta ba wa ta ba wa ni ilewe a mo ri awon o lawon kan tan ma ngbe wa ngbe tan ma wa ni ilewe ngba se ma nu wo ni abi awon na ma wa ni oju ti won wa nbe ti won wa ni be opolopo awon igun corner to wo nu a ma ro pe boya ka ma ba se ma yo ka kiri ka ma ba bo sinu gbo ni ase oro pe boya kan le ma si tun ma mo oju to ti awon ile ba wa ni awon ilewe wa ti won so awon ilewe wa yo difficult die fun awon tan fe wa sise labi lati wonu lewe ko awon omo ki won si ko won lo e je ka wo eleyi ko si bi ti eto abo oba wa ni ilu boya bi abule kan ti o sa awon ileto abo nbe wa wa ko omo lati bi kan labule ese wa pe state capital
3: kena
1: ki awon osise ileto abo to debe se won ti ko omo gbo wo gbo lo
2: iro ko ti e ko ri be seri gbogbo ijoba ibile
1: ibe lo yewu lo ye ti eto abo wa
2: gbogbo awon eto abo
3: e seri Angela Moses ni America ta ti copy democracy wa federal police wa
2: state wa
3: state Benny. Police won
2: wa
3: local awon local won la won sheriff won
2: yes.
1: Beni
3: now
2: o lo bi ipele
3: mi an soro kan ni kini lana ti pe iru in to sele olorun ma je olorun ba dawo la owo aburu
1: ami o ami
3: ti pe iru ijinigbe abi nkan to sele yi pe ka so pe ibi kan lo ti sele ni America abi nkan awon sheriff atawon state police won ise won ni lo ma wa
1: ko be ni
3: kokon o ti ani federal police
1: se won ni lo
3: awon ti o ba ti wa di patapata ti o se na won se le wa pe na se wa ran se si federal police fun assistance abi nkan sugbon ise titi won gogogogogon o niye so iru nkan ta nso bi pe o le iru awon ibi ti awon gomina ton ti le wa creative e pe okay to ba je pe okay se bi an soro se bi oyo la an soro e se bi lenu osu bi melo concern ni Makinde commission awon gadget drones awon equipment heavy helicopter
2: fun mo tekun ina
3: helicopter for security
1: ibo lo wa
3: na nigba te le sele bayi ni yewota ti kini se ti ri helicopter n ko fo lati Ibadan lo si orire e pe da ko wa lo sise pe fun surveillance abi nkan so political statement at our own con co-jeg other

0: kan wi bo kilo de ani ni kilo de tawon ara ilu gan o le ma ki se ko o le o le ja awon awon agba tan ko won ni o le o le ja ko mo sagba loju fire ki nkan yen o to sele yo ti ni awon kankan ti o ti koko sele na dada
1: na ko yan kan wa loju opo. Hello
2: hello
3: I don't know. Kolo ba rowo o ti sele lati aye gba independence ti baba Peter Inauru tomu promotion for independence ti baba o lo e ta wa u sala to la wo le lo ti baba o lowo to wa sa so pe a ta wa po o ni awon oda wa la le nti awon ya awon oda wa la le to ki ba tun gba koko I ma tun pe lojo Sunday o tun bo o tun la awon oro ti a ti jo ma so ma tun pe lojo Tuesday to bo
1: oda e se
3: to tori ebe n se o wa nutra gidi gan ba wa awon eyan mi to ma pe e ni ko ma play record kan fun won record baba ilaye jo ti gari si ko ko tori ajagun ko play lari ara awon obi lari gbugbu won e tiri to e a le bi a le bi won e nikan ka ko bi olohun da Nigeria ru ka ma bu nikan e lo bi o le tun le se. God bless you, sir.
4: Hello. Petrol will buy it 200 naira. It's now 1,400.
1: Poverty level.
4: Nigeria. Koto di pe. O debe. Kini poverty level. Kini ya unyo. Ti ya inje bay. Okolo po company si ko Nigeria to. Wani she governor ni ko mo. Awani kwa she ubuye. She ubuye ni power wa lowe. O ri leja tim baje. Ongo gong kwe ko pada. Ra ti ni. I will vote him out.
1: Oda. Eshe.
4: Ko no anywhere.
5: I don't know.
6: To da pe ifa mo ni awon meji ti mo le toka si ti mo mo pe won je alaba pe nu e toto o ku sa won bi ko ta de godo but ta ba wo daada ijoba e si gbeyanju o se gudugudu meje ya ya mefa
1: to da 08162519991 hello e ka so
3: e ku to
1: e se
3: ni me lati gbo ba ni ipele tutu mo
1: ilu omo ba ise
3: I think we're going to do a lot. But 2 hours, one day, I want to let you go.

0: o wa dupe ni owo olorun eledumare oba to fun wa lori ofe to tun je ka ri ojo eni ni ayo atalafia oba to tun fun wa lori ofe lekan si ta pari confession wa ni ayo atalafia ope ni fun eledumare
1: fo fayo olorun iwo jo pipe bi were
0: iwo ni kan ni lana iwo ni kan ni lene iwo ni kan titi aye aini pekun wakati o to ge o enough is enough lo gori afefe eto ti e ma ngbo ni gbogbo ojo Tuesday lori adaba 88.9 fm
1: ni bi sokun e shuti won lule prophet gl eku sha oluwa
0: be ni eto ti olorun gbe kale lati owa baba wa ninu oluwa global prophet gl olabi jp gma baba enough is enough
2: ko sagbara bi ti gba ni mo le tu ide jaide sori di ominira
3: inu igbekun awon ika eniyan
2: ajegun jana roko gogo je fo gbe ni sawada
3: ayayaya
2: o da girigiri ma bo ni
3: csc professional
2: lase pe
3: o wa ni number 11
2: suru lere
3: opposite green park hotel
2: idore road
3: akure
2: ibi tolorun alaye ti lo iranse olorun
3: tori iran ti o se bayi bayi
2: o gbo won olorun ketekete
3: prophet gl
2: owo labi
3: ko li akoko ta wa
2: yi wednesday olaye
3: ni adura enough is enough
2: o to ge o
3: ibi ti oni bi siti ndia ni omo
2: ti aisan ti yo giri bi ori foju ko
3: ya fi to ba wa nikan lo ku
2: Friday
3: o kayin
2: lo so
3: si soru
2: fire night
3: ti gbogbogun to boru wole
2: lo mo boru dede jade
3: ago mewa
2: saleni
3: si aro kutu ojo keji
2: o ya ni csc professional
3: number 11
2: suru lere street
3: opposite green park
2: okiaro
3: idare road
2: akure
3: e pe baba woli
2: ti e lowo labi sori
3: 0805161792
2: jesu
3: oluwa
2: o ya ni
3: professional
2: ni lu are
3: bi en office no player kan sari na wa
2: so n waye lojojo thursday
3: ago mesa aro sa
0: Ashun amoju ero mi le kan si baba e ka bo si yara igbon safe
4: fun to olojo akabo lati
0: a de ton kin pe akabo e ka bo lati convention ti a se koje e
4: jo patapata eyin olufe wa gbogbo loruko jesu ko de ni buru fun yin o ko ni ba

0: ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma nja ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma n gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
1: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na alaafi lole aye olorun ma je ka alaafia ara wo di fi afia o a gbadan ma wo alaafia ara wa niran a gbadan moju to ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu le ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni mara kan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o samu 64 60 64 19 o samu 64 60 64 19
0: eshon baba amo ipe ohun teyin ma n gba ni nimoran le lori nile ise yin isoro nipa iso ara ni bawo leyin jo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
1: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo onu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e nwo to n gba mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti je bayi laaro yo ma ri pe gbogbo onu ara lo bere si ma ro ohun ni elomi o le bere ko mu nkan ni elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara balomi ba ti egbeju to so orun wakati kan aborun wakati meji to ba jila aro bayi ati dide nile re isoro ni eni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti ena ni papa loju orun to ba tun gbeju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe sele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda lemi fi ma so pe e ma je adaka ti wa na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi baba oke ogun fun imoran ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu seyoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade kan mo se ma fo jade elomi ati soro re isoro ni agba kan ara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo onu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri pa tele se ohun bere si ma kan ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni mo fi so pe ka gbìyànjú ká dìde ńlẹ̀ ká wá jàǹfààní ewé àtegbò èyí tá a gún èyí tá a lọ èyí tá a sá látẹ́gùn èyí tá a sá lóòrùn tá a ti kó wá láti ìlú sẹ́yìn òrò tó wúlò fọkùnrin tó wúlò fóbìnrin ká wá jàǹfààní rẹ̀ nílẹ̀ṣẹ̀ bàbá òkè ogun ní number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nílùú àkúrẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rè ó sẹ́bù ó 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun

mo fe ka ja dupa lodo Olorun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu Akure to je pe a ri anfani re je ni ilu Akure ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbiyanju so to gbiyanju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbiyanju to ba le yoju si mi si Olorun ba ni wa ni o le janfani egbogi mo wa kuro yi o ri pe logun Olorun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbiyanju si wa to ti gbiyanju sa wo yen o ri pe lagbara Olorun iwo no dupe o dupe fa Olorun ni o dupe ta lo mi e soju lase o ngba to ba dodo wa a gbiyanju a se be Olorun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to Olorun o si ri pe Olorun oba yo gbadu ati ene ni le ise baba oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni lu Akure ero ba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64

0: asamu o 64 CC 64 19.
1: Esho baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agu ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi ata won nkan ta mu ba won nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo be si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma gbo gbogbo ara ni wohun Balami ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yan bayi ko le bi tewura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategboyi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yohun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yohun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school ni ilu akure baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo ah nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo wi pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi loto ewe ategbo ona won ti jin ko si ntosi mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode a ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti wona ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori e mo fini kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa won to lohun ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olohun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olohun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school nilu akura nbe lawa a ni fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19 ba la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo elomi a ma ta elomi a ma ro lagbara olohun iwo na wa ninu awon ti o ma gbe gbo pe number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school ni lu akure to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o samu o 64 60 64 19 oh 7 oh 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia oriba
2: o ma ti ri eni gboro lenu ojo meta yi
3: o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o rona bayo je ayo ohun ti e wa su mi
2: agbo ni ise lo se je lobe se wo ko ni pa babo oke ogun ni ogulu ọdẹ tó fi wí àtẹgùn ṣọmọ ara yé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọmọ ẹdá lẹnu ìwọ náà gbìyànjú kọ sí bàbá òkè ogun lónìí ẹ máa pe 0706460 6419 0706460 6419 bàbá òkè ogun àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹgùn ṣèwòsàn.

0: aniko tun lo wo wa ni doctor ile lo tun mo se aniko tun lo wo wa ni doctor ile lo tun mo se se aniko tun lo wo tori aye ti sa lafia e lo gbe bo so tele woni nibo ni won ti sa yi e lo gbe emi pase oju e ma gbe da
1: amen
0: je oju e ma gbe da
1: amen
0: e tun be ye ka
1: eni kan si wi fun pe
0: eni kan wi fun pe
1: ogbe kini won ile owo re
0: ogbe wo ni ni owo re
1: owo si dahun pe
0: o si dahun pe
1: won yi ni ati sa mi ni ile awon ore mi
0: won yi lati sa mi ni ile awon ore mi hallelujah o
1: hallelujah
0: won le ore le sanya logbe oga le sanya logbe ani mo so si aye e gbogbo bi o ba de ko ma ra lanu ko de ni ri ogbe gbolohun wa a kan fi gbolohun saye e logbe ni ogbe gbolohun wa ogbe oro wa ogbe ayajo wa ogbe igede wa oniruru ogbe lo wa bene won yi ni ati sa o latodo awon ore o tun eyin omo olorun to gbo mi laye to ro bo yo ore o le sa ologbe ore e le sa ologbe o iyawo e le sa ologbe oko e le sa ologbe mo ri okunrin to nso fun iyawo e pe to ba ti je eyan laye ko pe o lo ma le o ti sa ologbe gbolo o ti sa ologbe oro won yi ni ati sa o latodo awon ore un ogbe niyan be ni ta lo sa wo logbe bayi nibo na ti sa ologbe won a ma sa yan logbe ni church be ni awon te don lo church a ma sa yan logbe pastor awon te don si oluwa a ma sa yan logbe ibi o ti lo se so ji won a ma sa yan logbe nbe wa kan de de ri mo mo mo de bi ti wa lala gbogbo ebu aku won ti sa logbe oku won ma fi oro ibi te ti jo soro bayi won ma fi sa yan logbe ani a ko lo ti e se yanu to ba da next year mo fe ra moto e jo fi sa wa da ni a de ni to de so pe wo le ra moto wa ere de ni wa pe jesu oluwa ma fi de ko ni ra moto yen ogbe osini ta fi le saayan logbe wa ma pe yan wa ma saayan logbe nibo ni wo ti gbogbe nibo na ti sa o ki wa ni ise ogbe yi ogbe yi ma mu yan wa bi alaisi kaye yan ba gbogbe ki lo ma nfa iyan kan wa bi alaisi ada bi gbon ba ni ki so ni mo gbogbo nkan kan change fun aye hallelujah lakan o
1: hallelujah
0: tan ba sa ese lo gbe ya ri pe ko ni le ku oloju kan awa ma nkan dodo mi njo kan o kan ti ka bonu bayi na mu wa be lo we pe se ko si o nu nkan wo pe so na lo n wa lo n toro owo okada wa won ti sa ibukun e lo gbe aye a ma sa ibukun lo gbe aye a ma sa shobu lo gbe won ero mo n wo ni shobu yi o wa de sa lo gbe shobu yi ai a fi ase aye ti a de ti pa won sa shobu yen lo gbe aye a ma so mo lo gbe to mo ba wale pele bo wa ni bi se a dupe lowo olorun present ije ni gana je na ti e promote wa no ke o ga o iya wa de yi wo koro yara ani alagbaja o ma alagbaja o aye e duro si aye a de duro wa sa lo gbe ki wa ni se ogbe ogbe ki saba paanya gbẹ ki saba pa yan ngba mi o kan mo ndaye eyan duro soju kan ni e kiyesi okunrin kan iwe Luke 10:30 yes
1: Jesus si dawo wipe
0: Jesus dawo o wipe
1: okunrin kan ti Jerusalem sokale lo si Jericho
0: okunrin kan ti Jerusalem sokale lo si Jericho
1: o si bo si owo awon olosa
0: o bo si owo awon olosa
1: ti won gba le aso
0: won gba ni aso
1: won sa logbe
0: hallelujah la kan o
1: hallelujah
0: olosa nigba to bo so owo won won gba so e to ba je pe aso e na kan gba ko si problem o le ma lo o ti bo fi ko wa leko debe ni pe ogbe a ma daye eyan duro soju kan ogbe o ma mu yan wa doju kan aye a kan duro si ogbe ni ogbe ke mu yan te si waju te ba ri en tan sa ni ogbe aisan ko ti e ni ronu pe o ye ko lo open another supermarket ko ni ronu pe o ye ko lo kon le saja ko ni ronu pe o ye ko wa ara le sa lagba ka rara o to koko ma ma face ni pe bawo ni ogbe aisan yi se fe san hallelujah lakan o
1: hallelujah
0: eyin omo olorun se ngbo ti si yi o bawo ni ogbe aisan yi bawo lo se fe san iyen la koko wa lokan e na gbogbo nkan to wa ni laye ko gba ko mo ta ani ani kara un sa ti se kini o ko sa ti ya iyen ni ogbe aisan a ogbe ma mu aye eyan duro soju kan ni ogbe won ma sa odo ni ogbe igbo wọn kàn ní kó máa mú gbókiri ọgbẹ wèrè wà ọgbẹ àṣìṣe wà bẹẹ ni kò sí ohun tán lè fi ṣe ọgbẹ fún òyàn nígbà tí wọn gba ọkùnrin yẹn láṣọ ó ti ń wò pé kò máa bá tó ń lọ pé kò sí wàhálà tá a bá sa lọgbẹ a sì tẹ̀síwájú rìn àjò ẹ̀ hallelujah lákan o
1: hallelujah
0: tá a bá sa lọ́gbẹ́ a sì tẹ̀síwájú ó sì lè lọ fire another ó lè lọ wá another kinní pé another alternative kò ó in fact ó tiẹ̀ lè raṣọ mi gan lọ́nà ṣùgbọ́n bíbélì wípé wọ́n sa lọ́gbẹ́ ẹ̀ka bíbélì
1: wọ́n sì fi sílẹ̀ lọ ní àìpa lé àpatán
0: ẹ̀túnbẹ̀yẹ̀ka
1: ọkùnrin kan ti Jerusalem sọ̀kalẹ̀ lọ sí Jericho
0: ọkùnrin kan ti Jerusalem sọ̀kalẹ̀ lọ sí Jericho
1: ó sì bọ́ sí ọwọ́ àwọn ọlọ́ṣà
0: ó bọ́ sí ọwọ́ àwọn ọlọ́ṣà
1: tí wọ́n gbà á lé aṣọ
0: wọ́n gbà á ní aṣọ
1: wọ́n ṣá a lọ́gbẹ́
0: wọ́n gbà wọ́n ṣá a ní ọgbẹ́
1: wọ́n sì fi sílẹ̀ lọ
0: ní àìpa
1: hallelujah
0: ọgbẹ́ kì í sábà pààyàn bí mo ti ń kọ́ wa ọgbẹ́ mi kì í sábà pààyàn ọpọlọpọ ọgbẹ ni kì í pààyàn ńgbà mí kí ni wọn sábà máa ń fi ọgbẹ ṣe láti fi dá ayé èèyàn dúró láti fi dá ìrìn àjò èèyàn dúró màmá yìí wọn sá ọmọ ẹ lọgbẹ òòkàn fúnra ni wọn sá lọgbẹ àìsàn so gbogbo owó tó yẹ ó fi ránṣẹ sí ọ àìsàn ló fi ń wò kì í ṣẹjú ẹ wọn sá lọgbẹ ni ọmọ tí ò bá gbádùn bó ló ṣe fẹ́ ronú pé ó yẹ kí mọ èmi jẹun ẹmọ tí ò ná àlàáfíà ọgbẹ́ ni wọ́n sọ operation fẹ́ nìkan 35 million nígbà tí wọ́n ṣáyé ẹ̀ lọ́gbẹ́ 35 million nana sọ operation yẹn gbogbo ẹ̀rù bà mí nígbà tí wọ́n sá lọ́gbẹ́ ọgbẹ́ kí ni iṣẹ́ ọgbẹ́ ọgbẹ́ a máa dá àyàn dúró bí mo ṣe sọ ọgbẹ́ a máa gba ohun gbogbo téèyàn ní dànù hallelujah lákan o
1: hallelujah
0: ọgbẹ a máa gba ohun gbogbo téèyàn ní dànù bẹẹ ni ọgbẹ a máa gba ohun gbogbo téèyàn ní dànù tọgbẹ yẹn bá ti wọlé wáyé o ní nǹkan míì láti rò ju pé báwo. lo se fe gbadun bawo la re se fe ya a wa di pe wa ma so fun o pe emi e to ra le yi na tun le ra mi to ba ti ku ogbe niyan ogbe niyan ma ga ra le ni 3 million nigba ti ogbe de o ta ni 500,000 nigba ti ogbe ba de ko so te eyan ni teni o ni fe ta o ni mo se so fun wa pe ogbe a ma da eyan pada seyin ogbe a ma da eyan pada seyin e tun kiesi ti ogbe ba de wa de to ba ta nkan kan ogbe ki n je ke eyan o ni nkan ku nkan hallelujah la kan o
1: hallelujah
0: o da se wo tan gbe kiri ni hospital o ni 10 million account ni bo lo ti fe sa ere mi lati ri si abi wo ni wa ma gbadura pe ko ti ena gbogbo owo itan ko sa ti na lafia ogbe niyan won pa lapa patan won de file ogbe a ma mu yan wa loju kan ogbe a ma mu yan wa loju kan e to be ye ka ka to pari yes
1: jesus si dawo wipe
0: jesus dawo wipe
1: okunrin kan ti jerusalem so kale lo si jericho
0: yes
1: o si bo si owo awon olosa
0: o bo so wa awon olo
1: si won gba ali aso
0: won gba ni aso
1: won sa logbe
0: won sa logbe
1: won si fi sile lo ni aipa ni apatan
0: se gbo ba won fi le lo laipa lapatan won ajo ku won ajo ye ise ogbe ni ogbe ke munyan so to ba je pe to wa oke gan ni ko ni so si waju aga wa loju kan iyan to ba ni owo ga to to tapo ogbe to ba je ogbe aisa ba ba je pe le ti oni nkan kan gbogbo to ni lata level ti ogbe ba gba o la fi so aye e bo se ma ri awon olowo kan wa to je pe trilonia ni won to gbe ba de ogbe yen le ma bori ohun tan ni sugbon won le ma ni mi kun won le ma ni mi o da se en to je gm to sun le bo lo se fe control awon omo pe eto lo wole ogbe ni awon kan de wa ti ogbe ba de gbogbo ntan ni la pare o ni property to worth 5 million o ni le sibi kan worth 5 million o ni ko le sibi kan worth 10 million won wa na fe operation 30 million igba wo ni o ni enta le ni o ni enta le ogbe ni gbogbo ona ta ti gba sa ologbe oju e ma gbe
1: amen
0: tu eyin omo olorun to gbo mi to wo mi ogbe buru gan olorun ma wo e san
1: amen jesu
0: a de dara fun won
1: amen
0: pe mi si number yi 07 611 9572 bole kan si 07 611 9572 to ba pe yen tin ba gbe pele 08 56 46 22 11 08 56 46 22 11 eyin te foju e lo riran
2: amen
0: e lo riran
2: amen
0: oju yin la
2: amen
0: be lo luwa wi
2: amen
0: jesus oluwa wa
2: ami jesus

0: ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti sumi ise lo pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mo pe ko le mu ọkọ lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda se kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti gbọ ni nipa 24/7 aba make sure koronjo gungun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu ẹyin didun ara riro afọ gẹdẹgẹdẹ ti ara danu logan lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akọni lodun lolufẹ re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fun te gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba make sure

0: ojule kẹrẹdẹ lọgbọ
1: ọgbọn ayegunle
0: lo korokoro gate
1: high court lakore
0: leku ọlọ
1: lati ṣayẹwo
0: ara rẹ
1: oriṣiriṣi ẹrọ
0: igbalode
1: le lọdọrin o
0: ẹrọ ohun lede atu asiri
1: ibi ko jojo sapamọ si lara rẹ
0: a de fun ọna abayo si o
1: a de afun ọ lamọran
0: a de ni
1: nasara
0: clinic
1: ibi kan ta tọju rin
0: be la de ni o
1: nasara
0: aba product
1: ka ma rẹ ji pepe
0: wakati
1: merin le logun
0: l'office l'osa
1: e alishishi
0: pẹlu eyan osise
1: okosamose
0: e kan si a
1: lojule kẹrin
0: lọgbọn
1: ọgbọn ayégúnlẹ̀
0: lókòrókòrò gate
1: high court
0: lakore
1: 08038

0: ko janjan ile aye ke fe je ke fe mo nori aya nori omo o le meme nonu jiji eji un le se love sound assurance health clinic mu kale lati pese alafia yo peye o kete aye pata o ni lana ibile te wete gbe pelu awon akose mo se yo gibi e kete ni kete wakati no jojumo pelu ego kekere ye yawa na po love sound national health clinic igbalode pata o kale si bi eyin o ye mu sayewo ara wa fini fini kete udan odode alade atosin atagbegbe e pata se aye ara enu ni dora ogun pelewo koku ninu ara wa ati ona bayo nile toju wa ani awon akose mo se ye nebe bi e yo ti gi kale na ti se itoju wa lelekan je ka bi uso ba se fe un si mo mu oro ilera re jafara o tori jafara newu tete yoju si wa ni number 26 ayegunle street nu doju koju icourt akure wo le pe won sori number yi 08038177268 wo tun le kan si won lori itakun aye lujara pata lori instagram lopsam_nhc lori youtube lopsam national health clinic ilera we o ma je wagun yi o
1: ilera yin lo je wa logun iya wa tori ojo yi ko ba wa sore
2: ese olotu ta ba nsoro nipa aisan roparose yi ni opo igba o ma mu apa kan ninu agwara o le mu apa osi o le mu apa otun there is another one we call pashia numbness yen no life yen ko ti ni wa too much significant opolopo bayi ti ni aisan ti a mo si roparose yi to si ro wi pe eje dudu ni ohun ni but that they are expecting that on ti ton ba se di wi pe won le dide abi won le rin igba e no se ma wa so wi pe won ni aisan ti a mo si roparose ateni to mu lapo otun ateni to mu lapo osi roparose is roparose mejeji lo lewu e je ka tete se itoju ara wa awa to de ti dawo sile e ma je ka so ireti nu e je ka gbe igbese ka wa se itoju wa so how can you identify now wi pe aisan roparose o ti wa ninu agbo ara yen that is this illustration I will talk about fast f a s t alphabet merin yen fast f a s t shemo f yen the f means face eni ko ni ton ko rerin
1: oju
2: face so when you ask somebody to smile to ba ti rerin wash the face te ba ti ri wi pe apa kan drop ju apa kan lo stroke it in shele ni
1: to jawale
2: o jawale oju yen you know when you look at the face the edge region ta ba ti ri pe keyan rerin teyan ba rerin you might not quickly identify it sugbon teyan ba smile so you just wash the smile to ba tin di wi pe one side drops boya e wa ri wi pe ibi agbon ereke ete o fe sho si sale ju apa keji lo awon ami ta le fi mo wi pe roparese tin jeyo niyan then two a that is arm eni ki oni ton koko owo mejeji soke to ba tin di wi pe owo kan gaju ikeji lo
1: alade
2: e je ka mo wi pe aisan roparose o ti sele niyan then the hairs now that is speech to ba tin di wi pe ohun o jagere the voice box the speech is not sound o wa ndi wi pe nkan kan nko awon abi o nko ona fun the voice is not clear o agidi ni eni yen fi n soro yen pelu agbara kaka there is telling you that stroke is happening already then the last letter which is t t means don't waste time don't waste time when you notice f a s the last alphabet t don't waste time go to hospital e je ka lo si ile iwosan bo ba se n pe si lo ma n lagbara si and you cannot revive stroke sitting down at home a le se itoju aisan ti a mo si roparese it needs massage it needs physical exercise physical therapy a ko le dede so wa mo wa nle mo ni aisan roparese mo n lo ogun e ko wa ko dede gbera lojo kan abi kese ko dede gbera kenu yen enu ti e si le bere si ni soro die die ke fori ma lo die die but when you talk about your walking o da bi omo kekere to se bi ni ti o ti rin to n fa ta wa fe ko rin, you know, you have to put some things in front. A se bi pe on fe mu nkan yen abun ya yala boya nkan te enu je ni a fe sumo. So from there o to ba ri egbe omodun kan odun meji to rin oun na fe wo awo ko se iru ojo ori omo kekere be yen a fe yalara lati dede. So when you want to manage stroke, it needs exercise, it needs physical therapy, it you needed an assistance to activate the nerves, to activate the dead cells ati be lo. So e je ka gbe igbese ka lo si ile osan ka lo se itoju ara wa a ma tese waju ni ojo mejo. We'll be looking at the warning signs awon ami ti onikaluku a ma ri. Oni mo se so leko ye wi pe stroke is not only meant for the adult ati odo omode okunrin obirin lo le. So when you hear the warning signs next week and the preventive measure, mo ro wi pe a le gbe igbese lati se ohun to to ato ohun to ye
1: ko to di pe a ma lo won le len to ni biire nje ni number to le pese
2: 08038177268
1: leko si
2: 08038177268
1: gbogbo eyin je wo wa leni anfani wa lati wo gbogbo awon eto ta ti se seyin past episodes awa lori YouTube awa ni Facebook awa lori X ton pe ni Twitter tele ati gbogbo social media platforms number ton pe yen e le fi bere ibere ni WhatsApp e ti gbo mi bayi e ma ja gbagbe o to ba je mi ni wo ni sai ton pe ni face arm speech ati time yi to ba je mi ni wo ni to ti ri kan nu e to nfunra adura kojuma ni ma ma gba aisan ni gbe wade e ja pade lojo mejo e ku kale.
3: Ogogo esugbin oyi igbode lalẹ efori oya ugbo kete kudie kudie agora mi gbera
4: eye kan kiri kesi o
3: efori eba atora rire oni je mi gbadun gare o tun ja meta ko to ba mi finra
4: o wa ri yapa yajo ko to yi si se wa te gba le pa Lobsam Natural Health Clinic ni
3: ka n se libe
4: o ogboju boya le pa mi mero ogba lo de saye ora kete aisan ko ba ni finra ati aisan murin ke ba go ora sore ko ba te bo lodoran mo jeun ko to ko lule ka ye ore yo mo ogogo bi gan fun sabo si agora re
3: ti ma ba fa ri aise ko
4: adira si ran le yi ngba ko ka
3: number 26 ayegunla street opposite high court akure ondo state nigeria ba ba fa ba soro lori telephone number ran le yi
4: 08038177268
5: okun billion fun ni wo so pelu ya pe la sise abe ewe nje okun je
6: Lobsam Natural Health Clinic
7: ulera pipe ni je ologun.

0: 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Eko kale fun oye lakotun kan si wa ni www.adaba889.fm tabi ke shakala de befem app ni Google Play Store bakan na le ba wa dore ni www.facebook.com/adabafm889 adaba 889 fm la wa lojo po Instagram atalagbele bo Twitter wa adaba fm tv la tagbo mele si lojo po YouTube beyin ba wa ni royin kan te fe fi to wa leti Ete ate jise ranse si wani newsroom at Adaba, 889.fm. Abo ijoki igbenu sairo yonte si waju. Are orile de Colombia to nkugba wole Gustavo Petro. Nlutu te soba iye wikpe ogma lupa yida wani no eto idibo shukefa. Ele itugbe abelado esprela wole. Petro ni awon kan ti dogba si egbelegbe iwe iteka leyin ti won ti ka tan to si je bi pe ko to di bi pe won fi sowo si awon igbimo toro kan o ni won ti sare dogba si o fi kun bi pe owo awon alagbara ile okere kan en lo ti wa ninu oro na o ati bi pe kilode ti won o le safilede iwe iko ibusi fun egbeyewo ewe awon alase lagban eto idibo un ina won ti je ko di mimo wi pe de la esprela in lo jawe olubori o ninu eto idibo to waye ninu osu kefa na ni bo

0: O ti pẹ ti gbogbo yin tin gbọ itu yi ti sin saye yin lore Prophet Biodun Olorun Sola Baba it is well ni Oluwa ma nlo fun wa lojo mejo mejo Baba nbe nbi digbidigbe fun si agbara re gege bi Oluwa Olorun ti fun won ni ase ati agbara re lati ma tude jade gbogbo eniyan ko leni eto lori ofe ati gbo won gege be ti ma pe asiri Oluwa nbe lara won wole re e wa nkan fidile ke tabi ke fidile nkan lo ko gugu awon igbimajo di Perfect International Bible Church to wa ni Ajaka ni opposite Mode College adupe o fun aseyori agbara awon eto ti waye ninu ile ijosin ye number telpe baba si lale mo gbagbe 0803671651 ati 0807384631 0803671651 ati 0807384631 oni number telpe bo wa soro ido ma ti loko me je pelu eleyi ni mo fin ki baba kabo sori eto tita leyi
1: ogo ni fun olorun lo ki orun ogo ni fun oba ayeraye ogo ni fun eni to nse akoso ngbogbo aye ati orun olorun to fun wa lori ofe lati ri osu yi layo ati ni alafia ki nse mimo nse mi ati eyin gbogbo eyan omo olorun bi ki ba nse ninu ipa ati agbara olorun mo fe ko join mi lati korin ni bi ki bi to ba wu ki o wa ki nse mimo nse ki ise agbara wa

0: ti se ma daruko awon mo re daruko Elizabeth oloruko Jesus daruko Peter daruko John agbe yin dide gbogbo eyan mo lorun ninu osu yi anu gbe yin dide oju oni ti eyin be loluwa wi alafia ni ama tesiwaju adura yi akoko yen ti lo oro de se wa to ngbe mi ninu mo gba ni adura lekun osu yi se fun yin ibanujo osu yi to ma bo osu irin ko ni je ti yin osu yi oni bori re iwo lo ma reyin osu yi iwo ati idile re ni oruko baba ni ti omo ati ni ti emi mimo
1: Olorun Abiodun Olorun Isola ti Isola igani ti Ijodipa Faith International Bible Church Aleka si number 13 Fanibi Champion Junction off Oyemekun Road Lakure lo npe gbogbo wa ti ipade adura faith clinic
2: adura ma si npa awon omo Olorun ko pa le gba adura
1: faith clinic program ni gbogbo ojo eti Friday osose ago mejo abo si mokanla abo ni nbere laaro adura to gbona girigiri to da ko meni mi oro bi owara ojo gbogbo aye to feju mani tototo eni egun da lam ma bo ta pila adura ti wa nkale yo wo gbogbo e male semu semu ateni rise ni rije eni kan da fun to ngba yin tanyere gbogbo wa adura faith clinic wa fun ibele iwo san dande latodo yesu akiri soro e je ki gbogbo ma nbo ni gbogbo ojo eti Friday bi adura faith clinic ti lu akure gbogbo ijo wa number 13 Fanibi Champion Junction off Oyemekun Road Lakure Pastor Dr. Pastor Mrs. Abiodun Olorun Sola atopolopo iranse Olorun miran ipade adura faith clinic tojo eti Friday tin bo yi lago mejo abo si mokanla abo laaro Olorun Abiodun Olorun Sola create mi le mi lowo o
3: ase ti re la se pe Olorun di perfect amu hallelujah
4: Olorun to se bi ele ti gbo lenu awon baba fun ti toni yi mo gbagbe gege bi Oluwa ti ma ran si aye gbogbo eniyan ni mo si gbagbo pe ti ri opolopo awon ibukun ati dande igbamu ninu eto titoni titi ojo mejo ta lori ofe ati tun bara wa pade e mo gbagbe number te mo pe an baba si 08036716651 08036716651 ati 08073846131 08073846131 eja o yato sawon eto wa ta ma si tele tele kini nkan ti Jodipa Faith ni fun wa lose yi
0: eja pade ni aro la ni ago mesan ni ago mesan ni Jodipa Faith International Bible Church opposite Made College Ajaka Street number 36 eja pade tete de ko wa gbori ofe sori ara re ma so pe ki n se jo mi wa ba Olorun pade ko tun lo dupe ni ijo re Benny, ojo ni ti omi ni ko ma lo si jo re sugbon wa gba ori ofe sori re Benny ko si bi to ti le gba ojo ni ti o ibi ti Olorun ba wa ebe ni agbara ti ase re wa agbara Olorun be laarin wa ni gbogbo ona testimony de po yo dara fun in Jesus name ni Thursday ni ilu ifon yo dara fun ni ago meso aro na ni eje apade nibe ni ilu ifon di perfect international bible church ni Akure Champion Junction Fani Be Street number 13 ni ago mesan ni ojo Friday eko time yen sile ma pe de iwo le ri kan yo dara fun o ninu osu yi ara anugba undo se ko wa lalafia Nigeria ko wa lalafia ogun Olorun ko buyo mo gbadura fun gbogbo oba patapata ori ofe Olorun ko ma ba gbogbo oba gbe in the name of Jesus baba Olowo to ni owo re mo gba ni adura Olowo anu ko wa lori yin ati lori afin ati lori gbogbo awon ejode patapata ati ni agbebi owo in Jesus name God bless you God bless you God bless you only relaxation alafia odaro
4: titi ojo mejo ta lori ofe ati barawa pade lori kan ni ta wa 08030452735 08030452735 the number local baba ati gbogbo igbimo ta jo wa si ode titoni ido Matthew ti gbogbo yin pe lakobin loko mi o a pade ayo o daro
3: ni olorun ati jo ko so won to soro fun olorun ati

0: kure mo salamo kin to wole o e ku kale mo salo kin le rona lo ni o iro temi di agbo wa iro kan ni won gbo ni won wa lo sile ausa iro temi dagbo wa adufe iro bi ni won gbo ni won wa lo silo kiti efo iro mi agbo wa iro atare ni won gbo ni won wa lo si ilu aimuye o da o aimuye olowo ni nbe nle yi mo mo you know aimuye olowo ni nbe nle yi mo mo be
1: kilo sele
0: la aimuye olola aimuye loba loba eniyan ni mo mo won mero aimuye aye kunrin ataye bere nle yi o aimoye ni tin be nile yi temi ni ke se sojo ba yo ase tile ni temi ni ke se adufe ade fun akori oro mi toni eyi ni lori eto yin eto wa ni ta pe ni ona imale akori oro ti mo pe ni fire wa mi wa to ba je be e fire nla nla we mi na wa keje ndolo la kin dolo kin da pe si lawujo to ba like e be iwo na so sira e akogun akin olumu iwa akirele na le meje lujo je fo ye jawe rin omo nile aya yo haya mo bulogun o e ku kale kale agbadu ara wa daada e je nkoja so.

Ire wa mi wa nla pa kori eto toni lori eto yin eto wa ni ta pe ni ona imale gwa dis awon baba moni moni ni won ni atoju aterun ni kan mo le ti e to ba gba be ore nje o mo pe gbogbo gba lo ye ko ma ri aye ti e na lo gbogbo asiko lo ye ka yo ma fire wa eri eyi ni to ba mo we ati rin debe ni o iwo na si le ri ko sawari asiri eyi ni tin so

0: ti e la yo mo gba ta ba le fona e ho to si jasi a shiri nlagba ni fere wa mi wa yo o da na e je wa bere ona lowo en to mo na to alhaji sheik sheu yayi akorede jagumolu adini kafata isi jaba bigba dua gangan alaji e kale
1: eu yayi tewo yi baba lanu ni sheri yayi tewo ye baba lanu ni alau jami

0: ma tun de lale ti tini ori eto abalaye na ni ibi ta tun jo kanlu lale ti tini senu lele tun wa ni abi inu shop yin le wa e ti fe ma ti shop lowo ti a wa lati gba ile ti nya o tabi eyin se wo pe eje ndode eni ti o gbe mi na ni eto yi to si ba yin be oda to wa ri be eto ti bere na niyan eja to kanlu agba mi eto ba mi o ti tun be ni ile agodun bi ti a wa yi
1: aye laye yi ti o ye nikan orun lorun wu ti ru iyan loju.

0: kaabo si ile agbara
1: e ku le olotu okan yan balẹ ri atoyin lowo o
0: mi ase edu
1: e ni se rin lese o
0: ase edu
1: mari ri atoyin lowo ile te fi sile na ajole ba le yin o omo te fi sile ku ni gbona odi o aja te fi sile ku ni keru kuro leke to de le o
0: ase
1: irogun aburu ire gbogbo aje titi yin o emi ni ajeru loogun lati lu to bulu ti gbogbo eniyan mo si o ma jawe so loruko mo ma so pe olorun lo ba yan se pe kin se ti eniyan tori to ba ti je ti eniyan ni awa kon la ni ewe awa kon la ni ebo awa kon la fun loruko pe oruko bele lo nje oloruko owo olodumare oba ni ogbongon ta tun so pe agbon de bibe pe ka fi ewe le ka fi egbo le ka fi bele ka se bele pe nkan bele lo nche ise olodumare oba ni olodumare ohun ni mo fi juba ni gbogbo igba pe to ba le eniyan to se be ni pe oni kude kude to ba kan si wa iba olorun la kokon je ko to da pe ajawe to to da pe ayegbo ko to da pe aso pe bele ni kan eniyan ti lo lo ko to da pe eniyan tun wa so pe igba se so pe be na lo se ri teniyan ba de so pe be lo se ri ani pe ko dupe lo olodumare oba olodumare oba la jojo gbe isuba fun ohun mo se nso fun eniyan lokunrin lobirin to ba le eda eniyan to se be ni po ni kude kude ma de ra e ma be ile ma so pe won ti so pe ko gboogun ko si nkan tin be ni laye ti o gboogun arin jina lawon yoruba so pe ba won re abuki okere ibi ti o ku teni kan parisi ibe ni telomi ti bere to ba de sodo titi wa a ba e kokko da ifa ifa la fi bere opolopo nkan tun se eda laye to je pe oju laso ni sugbon teni yan ma ku ke nkan ti o si kakiri pe a fi se ni pe no fi seun pe ona bele no fi se oru be ijaya be lo mu ke opolopo elomi npe ninu ide bi ti o ye ko dera isi sugbon ifa o kin paro ope lo de kin se ke ta ba ti wa da ifa fun eniyan nkan tun se lagbaja e ibi lati ri iwosan ni ose ile la fi tan ni ile iwosan ni keniyan lo ni e ona mi ni keniyan gba ni gbogbo e papata la fi fa so pe ka ba ni fi fa bere teniyan ni fi irin ogunjo to ni fi rin ogun odun ni lese omo ni eniyan se be ni pe o ri bi ni e o bi mo ni omo yan pa nle ni o fe lo kose ni o fe ma le ile ni ile oko lohun lo gbogbo e patapata ni keniyan wa fun ibere si ifa lohun olodumare ifa lo olodumare fi da ile aye o fe ni o ko ni ifa lo olodumo igbe ile aye le lowo o lo mo sisun lo mo jiji o lo mo didide o lo mo ijoko eda laye o lo mo ojo teniyan wa saye o lo tun mo ojo teniyan tun pada lo si odi orun teniyan ba wa ifa un la gbe dani ni odo titi wa a kin so pe boya oso yin ni ka lo pe mi o so pa awon to pe so yin pe won mo pe o a kin so po lokun ni ka lo da mi o so pa awon to da lokun pe won mo se o sugbon ile ta jogun ba lodo baba wa ele ta tun keko mo ni irin odo titi wa ohun la duro le lori ta fin da eniyan le lohun teniyan ba wa ifa ila da fun ta ba ti wa da fa fun eniyan nkan to ye ke eniyan o se eniyan fi ti ara eniyan fi gbo teniyan ba ti wa gbo yalo ready lati se lojo un ni yala ko ti ready lati se ni wa le mo ru nkan to je pe wa lo ma fokan si lati wa to ba de je pe iwo na to wa ni ona jejena o le pe wa to ba ti pe wa a so fun e pe ko send owo ta fin da ifa a so fun e pe ko send oruko oruko eye oruko baba e gbogbogbo e papata ohun la ba da ifa le lori olodumare oba te ti se ba gbogbo e ti bo sin irorun awon ero itagbe ton pe lancet a le fi camera ka fi video e ka send e si e ko le ri mo pe lo ton le ni ba e da fa to ba de ni nkan to ye ko won se a ba e se atun video a send e si e to ba de je pe nkan to je be nkan to eniyan le lo ni yala ni party oche ni abi nkan kan mi bebe ni a fi ran mo to so pe ka gbe fun eniyan pe keniyan lo ma lo olodumare ti so gbogbo o ti so de rorun ba e iwo ni ki iwo fun alai ni ko jade soro ara e ko ma da kese iro ara e ma roju irana irin to fe rin ma de roju owo to fe na ki alaafia ba ti le je titi la je kan le number kan ti to je number titi wa ohun ni 07063012816 07063012816
0: e seun baba mi ajeru logun e ku ohun lati ekan
1: e che olotu
0: mo ri pe gbogbo eyin omo Nigeria te n bo wa nu le patapata e ti gbo bi baba bi won se se awon alakale bi won se tun lakale yi won ni ko ma joko si le buara re pa mo ri atejise kan bi ti enikan to te siwa lati bi ose bi meji si meta seyin gba ti won ti gbo eto yi won ni baba ti a ba ri omo ile iwe ti ko jafafa lenu eko re to je wi pe ipo eyin lo ma ngbe ije asiri baba nla wa wa ti won le se fun ilu omo be ti a si ma gbe ipo iwaju ti nu awon obi re a si ma dun si
1: ah o wa dada oro mi lo ni lasin mi nu mo ni lasin mi ye o ni lasin mi gbogbo ara onu lo de fa fun orun mi lo pe ton baba nlo se ilu akogbe yegbe won iwo orun mi la won ni oun lo si ilu akogbe yegbe pe ogun ti lo be pe gbogbo nkan to ko nbe papata lo pada gbagbe won ni oba orisa ti lo be pe gbogbo nkan to ko lo gbagbe won ni oba tala ti lo be gbogbo nkan lo gbagbe won ni orun mi lo tun lo bo orun mi lo ni pe won a lo be won ni iwo orun mi la ki lo fe mu dani to fe fi lo to fi so pe wa lo be pe nkan ton ba de ti ko ni be pe o ni gba o le gbagbe orun mi la wa ni pe o ni won a lo be oni nkan ton ba de ti ko oni oni gbagbe oni se e mo pe yata ko kin ku mata ninu eye obi ko kin ku mo obi ni ku tona merin di logun ni be ninu ewo ni yemi ye pe gbogbo e ni fi mo mi bi ajere pe boku pe ko n gbagbe pe iran ran leti ile
0: to
1: awon baba wa gbiyanju won ti se akosile fun wa wa fun ala wa ni ka ma wa ni po eyin to ba le eda omo ileiwe ni omo ikoche ni nkan kan lo nche ni to dabe ni pe on gbagbe e gbinyanju ko kan si wa awon ayajo ifa wa to je pe ta ba se fun e to je pe a le so pe boya nkan ton ba ti ko e pe o le ma gbagbe ta le ma ji e ni lokan ta de je ni opolo ise awon baba ila wa ni aran ye wa iso ye wa ati bebe lo te eyan ba wa si odo wa to ba liru eda ti ru nkan be ki olodumore a tara wa se yanu fun
0: e seun baba wa bi e se ba wa gbe ikale won ni ko si ti e mu ba wa si odo won ti ipa olohun ba ti o ka lati pe ki gbogbo e ki o ba le ma da dada na ni o si ma de ba wa o ba mi leta to tun wole si odo wa ti won fe lati pe ki omo Nigeria ki won gbo ati pe ke fun ni ona abayo lori re eni ko leta ti oni olotu eto abalaye oni mo ki yin mo si ki baba ajeru logun pe won ku ise oruko mi ni Moses lati Benin City sugbon owo ni mo ngbe onisowo ni mi ti mo si irise mo ni aburo kan to ngbe ni odo mi tori ko si ise lowo re mo ma nfi ona han bi won se n ta oja olotu leyin odun kan si meji ti aburo mi yi gbe lodo mi okuru to lo si ibomiran ise to nse wa buyo debi wipe o le ra ile meji tabi meta lanla le kana eyi to wa je iya lenu ni pe bi oja buro mi yi se n po si ni oja ti mi joro ti mi o si ri oja ta mo emi ti mo tin lo moto tele mi o ri moto lo mo ti mo ba si lo si odo aburo mi yi ko ni ri kankan fun mi se la tun ma ba mi ja pe kini mo wa se ni odo ohun eyi to wa ba mi leru bayi ni pe ti mo ba joko tabi mo rin lo adabi pe won gbe eru wuwo le mi ni ori igba ti mo fi oro yi lo enikan to sunmo mi lo wa so fun mi wipe kokoro ti nje efo ara efo lo wa olotu ko ye mi oro to so jade e gba mi
2: aye laye eyi ti o ye nikan orun lorun wu ki ru iyan loju

0: Aliaji sule alawo malaika o subu laje eyin na mo awon ara bi ta nso yi won gbe dani ni ni pali ni bondu ni bondu akiyami o awon woye wi pe to inti alawo malaika toru mi so pe to mu lo le o toru lo le pelu bullion fan Aki yami o.
1: Edahun.
0: Ata amotekun.
1: O moto ko gbe lo bank.
0: Ati soja. Lo je wi pe to won si jade me. Awon woye ni ko le de ni 150 million. 150 million naira. Lori oro igbeyawo omo Bella to je 21 years aki yami o.
1: Odun mo ko le logun.
0: Omo to se wedding egbe esin se jambu kiri. Omo to se wedding egbe se
1: graduate work gan.
0: Opolopo lo nwi pe to iwe melo loga ah o jade secondary school
1: adupe
0: ah oko iyawo 21 iyawo gangan 24
1: adupe
0: tori eyin maami
1: fe le ma ta le be
0: tori eyin maami ta n bere pe ise wo kan content creator ni won e ko yen le akiyemi ah olowo yalumo kan nilu abuja o fun toko ti yawo inile ladugbo ibi ti cement ti dunle
1: dunle
0: bere pelo
1: elolule
0: on fun re lo nta ile nbe oni ile eyo kan 400 million naira oko yawo ati yawo ti oko je 21 iyawo 24 o fun won ile o fun won ile melo la fe ka akiyemi o en to ba ni aisan to loyinbo n pe ni hypertension
1: e gudo gbodu
0: tabi to ba ni eje ruru ko gudo lo bi marriage yi abi ko wo video e tori pe akiyemi ore ofe lo n soro
1: ore ofe
0: lo n soro sugbon e wa gbo nkan kan o e je mo pe lana le yi
1: e o
0: lana yi tarakunrin yi lo bank akiyemi e nice yo opolopo dollar tan number ase fake ni
1: fake dollar
0: o ti bobo ti de bank awon ara bank na da $30,000 pada tani fake leleyi anbe si sasoto igba ti won satan won ri pe 30 million naira lo je fake ayederu owo ile America tan na fun e kale mo nbo abe ti sun e ti le sun o deyin eto.

0: aya ti alekiti gbọwọle majo sun siwaju akiyemi sa awon gbese to je
1: number ko brebre latodo ni issue
0: number ni issue ni o 85 obade sida road ni waju tawo na wa won tabata won tajo awon mo yin fe wole lewe o eko number yi le
1: 0803 425 0455 le kan si 0803 425 0455
0: Love Sam Natural Clinic number 26 Ayegunle Street Titi to dojuko gate I court Olorun ba mi fun won se nbe iwosan tewe ategbo ni ona igbalode
1: be ni
0: on wa so kankan lekan
1: ko a te fe lo be lo laya saye o mo jeun lo
0: pe en ba fe lo se test ibe ko ma jeun lo to get accurate results show the number Love Sam Dani
1: 0803 817 7268 lekan si 0803 817 7268
0: mo pada sori obirin to lohun se tan lati ti omo ohun sita kan le se dna test fun omo ibo to nje ogechi eleana to paruwo sita lose to koja pe ohun bi omo odun mejila ti nje azizat fun olu aye fuji kin wa swine masha o ti tu kigbe lohun rara bi igba ti leku tazi igboro ba mu yan lowo
1: oluwa o
0: tabi bi igba ti jiga brickla ba ba brickla lese o kigbe lohun rara wi pe to o nse tan ki wa siwa ide masha olorin to ba se tan kan jo lo se ayewo dna test lati fi han pe looto ohun o gbe omo baba lara ohun o gbe wa bolu omo anyway
1: awon gbo mo ba kosun
0: tan ba gbo mo baba lara wa fun ile na lo si wa
1: ile ti ya be be
0: tan ba de gbe omo mi na lo fun baba lara ani ka ti to mo jade en ko ni mi ni alade ko mo won ko mo lu ko bo ni
1: le le agba
0: ni le agba
1: ajo ale na ma fo yoruba de fo le ka ti ti toro
0: o ma le o ti dagba
1: le be le ti dagba
0: eh se pe e support e niyan
1: Olomo ja Olomo na ijese
0: Age ami
1: e dohun
0: Olorun setan lati bi omo yi jade tori pe o dan lojuju adalo ah pe tun wa mo wo lenu igba toro yi jade obirin na tun ki gbe sita o la awon eyan n fowo ranse si account ohun logun logun logbon logbon eru gan o leru ba o pe awon omo Nigeria won ma se da o idi ni pe won wo pe ti baba omo o ba ti o ba toju omo
1: baba omo se
0: ti o ba so alanu ko Nigeria mi wa mo boyan wa London state
1: kan ti sanu re
0: tori awa kan o ni emi o ni baba iwa oke o ni baba
1: fatherless o fatherless la
0: akiyemi o mo se ma tun soro lori arabinrin e mo ka lenu le yi kedeke yeye bo ba seye abo ti sun o ti le sun o si ma shigeti

0: Baba Jomi loju, Baba Dafidi, Baba Michael Okoluwa Toyin. Bi mo tin soro yi UK lomo Olorun, lomo Olorun to tin se kini, to tin gba fe, iyen Lekan Remi Lekwemos. Onja yi Oloba. Ko ni se lenu. Tori aye ti e se o je. Ni ridi e nje lowo lowo ti o si je pe. Mo pada iya omo yi. Iya Azizat. Olorun to dun ju ni gbogbo oro to wa nle ni pe Azizat omode yi lawon ore tan se kini tan fi oro yi tan fi nbu wi pe oyun sara lo bi o. Oh my God, akiemi
1: don
0: to fi sere yi Bolanle Lefsin Idanegbe. Alaga gbogbo awon olorin juju niyan on gan be America.
1: Adupe
0: omo eni
1: eh momo
0: omo Bolanle Idanegbe Anadedas ni o omo egbe yawa Adedas ni brother yawa Adedas ni
1: adupe
0: Bolanle Idanegbe o ti eniki so fun e oni to nba nbo
1: ke ba mira kon gilawo
0: pogilaje
1: ponrin la
0: en to lo ma ba era trainer batawa to nbere pogila
1: trainer bata
0: eh bata lo nje be trainer
1: no ye we be ni fit ya ro ko
0: eh se pe o ni de je mo ki anti mi owo la bi stella fun mi layo to je pe ojo sunday ti nbo lohun anti ya pe 60 akiemi
1: adupe
0: ibe la nlo
1: ibe la ta mu pere
0: lojo sunday ti nbo leyin sunday leyi ni o ki se leyi ta wa nu e yi o Stella Owolabi fun mi layo ope 60 happy birthday awon gangan ni vice chairman IPU Ifaki Progressive Union Akure branch ekalembe gbogbo eyin te fe ti a olowo okere komog gbogbo eyin te fe ti a atawon te fe ti a gan e ma ja tanra wa akiyemi
1: e dohun
0: o ro pe gbogbo eh baba lara baba lara o ro pe gbogbo won eh
1: oluwa mo
0: eh
1: olori rokan le kaluku
0: oluwa rokan e kale akiyemi o osere theater kan ni oga belo so pe ohun se ohun ati pe ohun ti be papa sibe oga belo dariji ohun ko si so ese to n se taleni na e ka lenu leyi mo bere loruko baba lara from DC
1: deputy capital
0: of Ondo state abetisun
1: eh ti lesun o deyin eto

0: Oluwaye Fuji tomo Ibo wipe
1: o tu sude sale koko
0: o lo tu sude sale koko tun lo nkorin sugbon to pamo
1: oju Olorun ito
0: oju DNA test na de
1: to
0: o to oju baba lara to Akinyemi ta lo sere theater to ni oga be lo lo nse ohun onti bebe
1: bebe
0: papa sibe na is not bebe
1: ebe mi si ni
0: to sin di ona ise mo ta le ni na agba osere okunrin kan tin je Remi Shitabe awon mo ndo mi generation ni oni mo Remi Shitabe tori agba ninu ise theater na ni ojo e ti pe ni di ise theater o ti ni ija benu wa laarin ohun ati oga Bello Adebayo Salami to ti se die bayi to ti wa laarin won pe ija yi si ti fa opolopo ko ba fohun tori pe won pe won si se won si je ki o ri anfani kankan tori oruko ati okiki oga Bello to hale ninu ise theater oni oga Bello so pato ese to nse ohun koda ohun ti be lai moye igba Akinyemi o papa sibe o lo nse nbowo fun ohun respect e ohun si gba pe baba lo je fun ohun pe papa sibe na ohun o mo ese ohun ohun si ti be lai moye igba egbon mi duro dola Olajide Mokale ni ilu Eko ke olowo ori oko Yetunde omo baba mi tin je Alabi loke lero in fact e kale o egbon mi jide duro dola e kale kakiri gbogbo bi ti won wa world wide
1: itagbalaye
0: ilara la wa wa so ni
1: be ni loro kete ti adaba
0: ilara la wa a de gbe koko ni koko awon ni koko le sun sile bayi
1: la la e
0: sa koko ati koko e
1: a do ma gbe papo
0: to ba wa je ale ni sa koko ati koko e wa jo se
1: show
0: to ba ro ni koko mi bayi kota kota ba ki no tu ta gbe ti koko tutu oh my what
1: olandari jole so olandari jole
0: you are not
1: nice.
0: To ba len to so fe pe wa le joba run so mun pe ro lo npa o
1: a le yoju loju window na ka si
0: wa tori o se wa yi wa view once ni wa kan si cutting
1: a le yoju loju
0: wa si cutting a ra si cutting e pe
1: emi do apartment se na ti mu kete gbe amora
0: se bo lo shoshi
1: mo ko lo mo se aladorun mo to
0: wa kan si wa ra si cutting e fe pe Akinyemi my
1: sare ora bi gele
0: sare wo ibi to ko wa ni o tori iwa e o nice e ka lenu leyi abe ti sun e ti le sun o deyin eto

0: training patapata te badebe every father Sunday Cyril tabi ke bere brother Segun Adeoye ton pe ni Germany every awon meji lofe ni o lofe ni gbogbo holiday yi e ma lo si Don Bosco pelu agbara ati asolo akiyemi german dagbere
1: agbara olonjo mejo ni la pade
0: gbogbo eyin te ngbo wa te fe poluwo oja lagumo epe wa sori 003 55 30 428 lekan si 003 55 30 428 tabi gbogbo number awon customers ta ti pe te ri mu dada e pe mi lola orun ayo ni gbogbo wa osun o daaro sa o daaro ma o daaro eyin ore wa.

Francis Peters from Akute, Fagba. Fagba. So mo dupa lowo Olorun ori oke ogo. Last year ta se 99 the next level. Mo wa si bayi. Mo gba ti ma fi dele. Omo mi ton se process as it travel lo si UK. Se o se si ko bo ta te fokan si. Olorun si visa easily. Owo yen de yo. Anyhow mi san owo mi de na mi ba won ni nkan kan nu e. Lo wa se.